0: na bata
1: to
0: indi yan kwallo ka kubal shi bai dauka kai bai dauka ka ci to su iyaye matasa ku sani munna ake musu yadda shirin nan yake yawan fada idan ƴaƴansu sun girma
1: so sai ana ganin sun huta
0: ana ganin hutu ya zo musu ku kuma kuna nan kuna ta munna ai kuna da iyaye za ku huta to wa zai huta to da ku wannan sai saka muka fitar da wannan shiri a cikin shiri domin mu kuma kallon alaka
1: na'am
0: a satukan da suka gabata mun dauki ginshiki na farko uba mun fadi dan kalar tunanin sa da daga inda yazo da zuwa inda yazo inda yake da abin da ake sa ran yayi da abin da yake iya yi tun daga kura a cikin kansa da damuwa
1: sosai mako
0: kuma ba damuwar da ta wuce ka kai matsayin da kana jin kanshin lahira
1: to
0: abin da kake jin dadi yanzu baka jin dadin sa inji malam wani malami ko yace ai lahira ko a kafa ake zuwa dai in ka kai 50 ko 60 ka san ka kusa
1: sosai
0: to haka fa yake da fargabar rayuwa da dana sani da yawa na abubuwan da bai ba san dai yana da karfi yana kukan zuci yana yiwa duniya waka yana ina ma zaki dawo samartaka ki ga yadda tsufa ya mun kaca kaca yana ciwo mara warkewa ciwon tsufa Sheikh Ibrahim ko yace da ciwo da tsufa aminan juna ne kullun nan ciwo nan ba ciwo har ya fara saba da ciwo a matsayin shine lafiyarsa a haka yake to san da zai magana maganar da zai daban da wacce kake da to kai mai empty head to haka muka tokan uwa wacce aka halitta ta asalamma naqisatu din wal aqal haka yi mata tawaya ta bangarori biyu domin ta iya abin da ake so ta yi na daukan cikin ka da haihuwarka da rainanka muka faɗi yadda take tunani akan ka da yadda kake tunani akan ta har muka roke su kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa muka lallashi
1: ba da magiya
0: yau wani su yi haƙuri su sassauta
1: tabbas
0: gurin mu'amalarsu da ƴaƴan su kalli canji na lokaci su kalli canji na zamani su kalli canji na wayewa su gane cewa su kaɗai ya rage wa yaro dama a mataimaka tarbiyya ko ta ina in ka bar iyalinka sai ka tafi ka shekara goma a wani garin baka da matsala amma yanzu kana gidan ma wanda zai taya ka tarbiyya yana kokarin lalata ma ya Allah kullum in ka ji labari guraren aminci su ake mayarwa guraren tsoro
1: sosai
0: makarantu ma'aikatu da guraren da za in naka yana can lafiya ɗaukaki
1: hankali a kwance
0: in ja usawai kamar kai baƙo ya mutu hankalin ka kwance yi mana imamu
1: lallai wannan kalan magana kamala
0: ba mu ne ya faɗa ya ce kawai kayan baƙo ya mutu ya ce to ina kwance
1: ranar da ba mu ita ba la ma ce da gyara kenan
0: karin magana aiwatar za ga kamar ironic ne kishiya abin ake nufi
1: haka
0: daga jan ciwo menene mai inda rabu sai a kama menene kada a koruwan kwarfi irin wannan dai to haka dai mun koma zance in ran da ka asiya ta zai ka tambaye
1: ta ne
0: yasa ba haushi ya ce wai hankalin ka kwance kamar kayi baƙo
1: haka to shi kenan
0: to wannan shi ne gaskiya saboda haka idan ka auna zaka ga layin nan dai da iyaye suka biyo wani layi ne wanda dole sai an wanda ya biyo ta wannan layin uzuri yadda muke akwai mutanen da za su zo su yi mana wauta amma in ka ga ka ji tarihinsu ko ka ji daga ina sai ka ga za ka yi musu uzuri su ma iyaye muka faɗa idan mun komo yanzu sai masu gayya masu aiki matasa
1: mu kenan
0: amma yanzu mu dai okay mu din ne
1: ba shi ne
0: to amma su yanzu za mu kalle ku matasa a cikin context na gidaddajin ku alaƙar ku da iyaye tunda a shirye-shiryen mu da suka gabata mun tattauna iyaye da sufofin da suke ciki da rauni da damuwa da rashin nutsuwa da rashin jin daɗi in sun yi alheri suna sa ran sakayya in sun kisha alheri suna dana su ne suna jiwo kanshin lahira suna ganin hisabi to yanzu kai matashi kai kuma aya kake to matashi shine wani sabon mutum da ake cewa matasantaka din mu bar maganar fassara shi da akai a kundin tsarin mulki ko me mu kalle shi from conceptual definition matashi shine wanda yake canja daga yaro zuwa babba wannan titin da ake bi wannan don abin da zakai garjin karfi shine mu bar shi kawai a shine matashi to sanda ka taso a gidanku a gurin iyayenka baka girma za mu faɗi gurare goma da tunaninku yake bambanta kai da iyayenka na farko shine baka girma duk wannan girma da kake ganin ka isa kai tunani kai wane ne a wani gurin ne za a gan a haka
1: sosai
0: amma a gun iyayenka da suka ɗauke ka ta ɗau cikinka ta haife ka a gurinta sunanka ɗa sunanka yaro
1: haka
0: habba haushi yake kar magana ce ai ba wanda zai girma uwansa ka tuna to duk girman mai girma idan da wanda ya girme mishi sunansa yaro wannan shine abu na farko
1: da farko kenan
0: insha Allah in mun da daga tallafi mu
1: dora to mai sauraro za mu leka sashen mu na talla alabashi da zaran mun dawo shirin gaskiyar batu zai dora da fatan za a ci gaba da kasancewa da arewa daidai

0: barkamu da dawowa daga sashin mu na tallace tallace kuna tare da Arewa Radio akan mita 93.1 zangon FM cikin shirin gaskiyar batu tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad Malam ya ayyana wasu abubuwa guda goma kusan an fadi guda daya Malam Simu Bora
1: to mai sauraro barkamu da dace barkamu da sake sadawa a wannan shiri kamar yadda mai jagoran shiri ya faɗa Malam Muhammad Gali Indabawa mun dauko wani gangara muka ce zamu bada wani mun faɗi suwane ne iyaye mun faɗi kuma suwane ne mun faɗi suwane ne iyaye mata mun faɗi suwane ne iyaye maza mun faɗi yanzu kuma muka ce to zamu faɗi suwane ne ƴaƴa da kuma yadda alaƙar take da kuma yadda suke bambanta daga cikin yadda suke bambanta mun dauki daya mafi yawan lokaci matashi yana manta asali cewar shi dan gida ne to a gurin iyayenka kai da ne komai shekarunka duk lokacin da ka buƙaci sai an yi recognizing ka girma to ka sa kanka a wahala kuma ka yi rushe wani gini wanda a iyanan gun zaka same shi akwai babban malami wanda yana ɗaya daga cikin magabata na kware na kurkusa Sheikh Muhammad Nasiruddin Kabara yazo yake fada da ƙarshen rayuwarsa yake cewa yana daga cikin abubuwan da suke damunsa yace akwai in ya tuno ba wanda zai gaya mishi gaskiya ko ba yaso wanda zai ma fada
0: haka
1: to saboda haka matasa ku gane duniya da ta ganku a manya haka ta san ku wa'ancan iyaye kuna da gab lokacin da suke mu'amalantar ku ba shekarunka suke kalla ba suna kwatanta shekarunka ne da nasu
0: to
1: sai su ganka a yaro sau da haka a gunsu kada ka zama offended ya zagen duniya ba a yi min haka to shi duniya ne?
0: Na
1: shekara ta 40 shekara ta 30
0: ko 100
1: shekarar ka 30 lalle kai aka shimfiɗa duniya ya haife ka
0: gaskiya ne
1: ita ta haife ka ko?
0: Haka yake
1: so da haka wannan kenan su iyaye suna maka kallon yaro ka ne wa kanka kallon babba to kada ka takura kanka kakkasa kanka a masifu kada kai kokarin sai sun ganka a babba dole hatta kai kana musu da su kwabar ka za ta yi ruwa ka sani in kana son girmama su za ka yi sai ka samu girma
0: to
1: baya tare da mu wanda bai girmama manyan mu ba
0: haka yake
1: so da haka wannan manyan ka ne ka daina takama ai ya kamata in za a ga yanka za ya kamata ba abin da ya kamata yadda suka yi dinnan shi ya kamata kai ne akan kuskure abu na farko kenan abu na biyu shine wayewa da yawan matasa sun yadda cewar da gidadanci akai yanzu ne aka waye
0: to
1: da yawan matasa suna kan wannan fahimtar cewar mutanen da gidadawa ne ko kuma babu wayewa yanzu ne aka samu wayewa wanda zancen gaskiya da za mu kalli tarihi mu kuma dan turawa mu kalli wasu alƙalama za mu ga wannan abin nan ba gaskiya aka faɗa ba
0: kawai an faɗa ne dai
1: amaruwa aksar mai ma wani malami da yake tafsiri da ya zo kan wannan ayat sai ya ce Allah fa yana gaya mana mutanen da suka wuce sun mori ƙasa sun sarrafa ta sun tasiri akan tafiyar da yadda muka wani uba ya taɓa ɗiban ƴaƴansa mun taɓa labarin a nan ya tafi da su ƙauyensu shi uban daga ƙauye yake yi kuɗi da yadda su ƙauye sai ya wannan malam inda ba sai ya suka kwana biyu a can sai suka yi sati
0: a can
1: sai ya ɗebo su ne kuɗi ne fa da ya tuwa hanya shi ya kai su ne domin su ga ni'imar da suke su ƙara gode wa Allah
0: tabbas ne
1: da suka to sai yake tambayar yaron irin kajuwali a mota yana so ya ji yake tambaye sai ya kaga gari ya kaga rayuwa ai da a can zan ba ku yace wala abba mun ga bambanci da gida da gurin da muke rayuwa fiye da inda muke fiki yace mun ga mu muna can da dogoyan katanga ka a haura a cutar da mu su kuma suna zaune cikin aminci da gajerin katanga
0: kaga wata rayuwa kenan
1: sai yace mun ga gurin da can gurin muna da masu gadi nan su kuma ɗabi'ar su ta gaje su kowa yana zaune cikin aminci ce muna da can nefa da hasken fitila yau a ɗauke mu sa sura hamsa da na ya ce nan kuma ga gidansu nan tarwai daga hasken wata da komai kowa yana zaune ba sa shakkar wani abu za a ɗauke ya ce ga mu da swimming pool ya ce su kuma ga su nan da ƙoramai ta ko'ina masu kyau da shuke-shuke na ciran ya ce can ga mu nan da electronic gadget wayoyi da ya ce su kuma nan ga su nan da internet da physical connection ya ce su ba network ba sai suna network yana rawa suna hira da wanda ba su sani ba ana ta ko musu tallan da ba su so ya ce a'a su ga su ga su
0: zama da su tattara sosai
1: sai uban ya gane kamar ashe can ne ni'imar take sakon cikin wannan sakon shine lokacin da kake ganin iyayenka na da gida dawa idan sun tuno ne suka yi a baya kai suke kallo ba gidaje kowane lokaci Allah ya rayar da shi gwargwadon abin da ma'abota lokacin suke bukata more wannan da kake ganin kayi wanda ya more a shekara goma baya ashirin malam inda ba yanzu ya san kwaikwayon su kuke yi
0: sosai ma ko
1: abu da yawa da ake ne yanzu kwaikwayon na da
0: sosai mana sosai mala
1: duk wanda ya rayu kada so da haka kana musu kallon gidadawa su kuma suna da ilimi bi sun gajiya sun
0: ga yau to akwai bambanci kaga
1: su kuma suna maka kallon rawar kai baka fahimci rayuwa ba
0: to
1: kai ko kana ganin kai su ne gidadawa to wannan tashar guda bi matasa da kuka bambanta da iyaye wajibi ne ka saurari waɗancan ka ji bashin ɗin tunaninsu tunani ne da ya bambanta da naka abu na uku da za mu gangara bambancin tunani saboda su tunaninsu is tested and trusted an gwada shi an gani wani uba ya taba cewa ɗansa zai aure ya zaba mishi mata ɗan ya zabo ya ce a'a a canja ya ƙi suna hira da Allah ya so shi da rama sai ya sata zance uban yana hira da ƙanin sai yana uban yana gaya masa ya ce irin wacce na taba aura wacce ka ɗin yar kaza kaza kamar su ya ce sau biyar suna kai ni kotu ina sha wahala gashi ba daɗin zaman auren ba daɗin kaza ce shi yasa nake guje masa amma tun da ya dage zan bar shi ainihin na je na taba na ji ne ba na so dana ya taba ya ji bar shi
0: ya shiga rayuwar ya ji
1: to yawanci maganganun iyayenku maganganu ne na su abin ya faru da su ko ya faru akan idonsu
0: haka
1: ko ya faru a duniyarsu
0: suna da masaniya
1: sai suke gano ka ka tinkari gurin
0: to dole su yi kokarin kawo da kai
1: saboda haka dole matasa a wannan gabar mu daina daukan iyaye a matsayin gidadawa ko yanzu ba zamaninsu ba ne ko ba su sani ba yawan lokaci wallahi masu hankali suna mai da iyayensu tubalinsu ko dandamalinsu na ƙarshe na shawara saboda shawararsu tana da bakin ɗin Allah Allah yana sa albarka a cikin duka umarninsu kuma sannan mai hankali baya gwaɓe

0: 那你玩的巴罗虎了，那个兄弟的兄弟们出钱弄的巴罗虎了。对啊，阿卡努扎埃卡人阿拉巴西，谁是个他学，谁个巴拉马图马，图马的马埃卡腾为埃及马的埃及伊，阿那的布卡腾马埃卡腾。阿卡普托的 retrenchment， 人家马埃卡他，阿卡普托的温达里，的阿卡特巴卡维温能维亚的妈妈埃及伊的妈阿那 producing。ana ana biyan mutane gwargwadon production din su a zo a ce yanzu kamar wannan program sai a ce nawa yake kawo to abin da ya kawo shi za a baka
1: a cire wa mutum albashin sa to
0: in makaranta ce me take contributing a economy aka zo aka dinga ciro su kwasa-kwasai ana sa su kwasa-kwasai saboda dole kai producing equal to abin da kake so a biya ka to wannan sakon shine lokacin duk da kake da accusation level against your parent kake zargin iyayenka da gazawa a wani abu ka dawo da rigar kanka kaga kaifa
1: ya abin zai kasance
0: kai ya suke kallon ka yadda muka faɗa wallahi yadda kuke ganin kamar iyaye ba su kyauta ba da suka mahalibi aife ku a wannan yanayin da wai su ma wasu suna ganin ba su sa'a ba da suka haife ka kuma wannan bangarorin guda biyu duka layin da ake kai na kuskure ne amma naka yafi tabarewa duk wanda iyayensa suka yi masa Allah wadai to ya zama Allah wadan wanda yawa iyayensa Allah wadai shi din dai ya zama Allah wadan shi ya zama Allah wadan shi yawa iyayensa Allah wadai shi kuma wancan wanda iyayensa suka yi Allah wadai da shi to shine Allah wadai na gaskiya amma su wa'ancan da Allah ya zama iyayensu suka yi wa Allah wadai to iyayensu suka yi wa Allah wadai su ne dai tsinannan wanda ya zagi iyayensu shi ne zagai wanda iyayensu kuwa suka tsine wa tsinannan ne so da haka mu daina jin kwarin kai ma da suka haife ka suka yi ta rainanka sa rai suke yi in ka girma za su huta kuma ka girma ba su huta da kai ba baka bar su ma sun zauna laliwa a wala alayya ba sun kasa kaya ka bar su ko ba riba ya zama ba su wadi ba mana ka bari sun yi asarar kuɗi da lokaci da ɗaukar sunanka da riƙe maganganunka da riƙe laifukanka da wuce maka gaba duk ka bari sun yi a banza mana sai da ka girma ya zama yatsanka na farko su za ka nuna ka zama ɗan tumatir so kake ka shiga inuwar iyayenka har yau har ka fito har a tsige ka ba ka tunanin kai wa iyayenka inuwa to wannan shine gaba ta hudu yadda kake ganin mahaifanka a matsayin wata kafada da ya kamata ka yi wannan da ita ka yi tagumi da ita haka iyayenka suke ganin ka a matsayin wata kafada da za su yi tagumi da ita
1: kuma sun fi bukata
0: su sun fi ka cancanta kamar bayani sagira kamar bayani sagira ai sun ji kanka kana yaro ko ba su ji kanka ba Allah ya ji kanka a madadin su ya sa ka girma yanzu su an rubuta aikin su kai ma za a rubuta aikin ka in ka ji kansu to da haka wannan gabaci da ake samu sabani lokacin duk da kaga ka gwanance ba ga iyaye ba ko ga abokan rayuwa ne inda ba ya zama kana iya yawan gano aibin mutane a cikin dubin alherin su kakka dauki kan koyi salihin bawa na gari wai gyara kake duk malamin da ya magana mu sai mun je mun masa gyara wawa ne kai Imam Malik ya bada riga ba ya ce ba wanda ba a daukan wani abu a maganarsa ajje wani abu ya ce sai ma'abucin wannan kabarin ya nuni da kabarin shugaba sallallahu alaihi wasallam so da haka abin da ya rage ka kalli alherin iyayenka duke baki wala kuma akan sharin su ba wanka baka gani ba abin da shedin ya raya maka na basi ba ban gani ba kai tsauri ka cewa ko an ce da wai bai daɗe musulunta ko ba ba haushi wani ya je kotu ya ga wai musulmi an tura shi gidan yari ya ce me ya ce a rasa mai tsaya ba ya ce na tsaya ba musulmin za a kai gidan yari ce to za ka ba $500 ya ce na zauna a kai shi na ganta to la da zuciyarka ta fara raya maka iyayen nan naka biyu ba su yi abin da ya kamata ba kai sauri ka yawaita yin ta'awizi ka yawaita a'udhu billahi minash shaitani rajim

0: harka linzami ya fi karfin bakin kaza
1: to
0: baka kai kai wa iyayenka hisabi ba su ne suke maka hisabi Allah ya goranta mu ne yace mun nuna alayka an asalamu la ta munnu alayya islamukum balallahu yamunnu alayku kuna gore kun ba Allah ko kun yi aikin kware ce Allah ne zai muku gori da ya shiryar da ku iyaye ne suke da gori a kanka Allah ya zaba maka su ba shi ya kai ba ba zaba kai ba Allah ya sa musu sanka ta dole ko ba sa sanka ya hana su kashe ka yace kuma ka gode min ka gode min saboda haka matasa mu kalla yadda kake ganin gazawa mahaifinka haka suwa mahaifa suke ganin gazawarka kuma zancen su shine daidai saboda haka ka yawaita bude ido ka yawaita yi wa kanka hisabi da kallo wayannan dattawan guda biya suke kallo na me nake a wajen su yau in bana nan me za su ji yau zama na me yake kawo musu kakka damu da kai wai zaman su me yake kama wallahi wallahi wallahi mahaifi da mahaifiya ko tun da suka haife ka suke dukan ka rayuwarsu alherinta ya fi shi ya ninka sharinta kuma sai ba sanin za ka gani duk sanda fa mahaifinka ya aikin alheri Allah kuma shiryar da kai yake saboda in ka shiri zai ji daɗi kai fa shi ne sakamakon aikinsa ne na alheri Allah ya tura annabi Musa ko da Khidir suka tashi katanga wani wasu yara aka ce kana abuhuma salihan babansu na gari ne su ɗayan ba su yi aikin komai babansu ne
1: mutum ke gajiyar abin da mahaifi
0: to haka yake Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya datar da mu a sako kenan da muka faɗa guda hudu idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za mu faɗi rago guda shida sai kuma mu su ma matasa su ba magana lallashi tunda namu na namu ne kuma da Allah ya haɗa ku a gida ɗaya ya ƙulla rayuwarku da hikima kowa yana buƙatar kowa amma kafi buƙatar su subhanaka allahumma
1: to ba sauraro lokaci ne yanzu da za mu buɗe layukan waya amma da Allah za mu ɗan so ma sauraro in za a shigo wanda zai kira ya zamana a ce tambaya ce ko kuma wani ƙarin haske game da abin da muke tattaunawa lambobin su ne 0206446955 akwai 0206446956 sannan akwai 0206446957 sai 0206446958 za mu buɗe layukan waya mita 93.4 a zangon FM da muke tare
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum
2: salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: na'am da muke tare
2: alhamdulillah kai ke kana tare da Rabiu da jami'in da go na wuta karamar kuma da yake
1: to Rabiu ga shi muna cikin wannan maudu'i wace gudunmawa za a bayar
2: gaskiya mun ji wannan martini da aka tattauna a wannan rana kuma gaskiya malam yayi fahimtar bayyana da mutane za su gane kuma da matasa yini na
1: akwai tambaya ne ko kuma wani ƙarin haske
2: eh akwai tambaya
1: na'am to mu je zuwa
2: tambaya fa ga matasa wani ga hankali zai yi wa matasa akan fa yadda ce wanda suke ganin cewa fa iyayensu ba sa abin nan yi musu abin da ya dace
1: na'am to muna godiya sosai a farmaji na mita 93.1 da mu ne wa alaikum salam da mu ke tare
2: to kai sai kuna tare da Abubakar kai dan banta babban kudu daga ungiyar yau da gobe sai Allah
1: to Abubakar akwai tambaya
2: sai akwai tambaya guda daya zuwa biyu
1: na'am
2: to ta farko malam za ka ga akwai lokuta da dama wanda idan iyaye ya kamata a ce sun fadakar da ƴaƴansu a bisa tafarki da gaskiya kamar ne yadda malam ya magana wajen dauko aure da ga mafi akasari idan mutum ya dauko aure akwai kalubale a ciki amma iyaye wasu iyayen sukan kasa gaya wa ƴaƴan domin suna da abin hannu sukan karshe ko matsaloli suna faruwa da biyu kuma shine malam za ka ga wani lokacin idan aka zo iyaye su kansu ba sa fiye bincike a lokacin da aka zo neman auren ƴaƴansu sai suka ga sun ta'allaka akan me mutum ya zo da shi ko kuma wane ne shi kuma karshe sai ka ga in an zo ana takace na ce karshe kuma rahin binciken nan shi ya haddasa wannan malami ya kamata a ce iyaye sun yi domin tsare irin wannan matsaloli idan an yi kaza ana tarabuwa aure fitintunu suna da tashi
1: to madalla muna godiya kusan mala ina ga za a amsa ne kafin mu je layi na gaba ko kuma je
0: da dangane da wanda ya magana ta biyu cewar iyaye da ba sa shiga za mu zo kansa gabar

0: da yawa daga cikin waɗanda suke ganin iyaye sai rage shiga sabgar yara ɗabi'ar mace
1: wai saboda abin duniya
0: ɗabi'ar mace akwai zamu zo gabarin Allah da akwai gabar da iyaye suke ganin bambancin su da iyaye daukan nauyi
1: haka
0: tunda yanzu ya fara daukan nauyin gidansu ya zama shine baba ba za ka rabauta
1: ba zai yi
0: duk inda ka kai da daukaka da komai asalin ka dai yana nan kuma matsayin iyayen ka baya canjawa to akwai wanda takanikari cikin dabara zai kwace ikon gidansu kuma baya jin komai babansu yana raye amma bari zai kuje ku same shi in ba dole dai shi na zo ba ko menene ba kuma aini baban mu baya ce mun komai kada ka yadda matashi duk inda ka kai wallahi ka ga in dai kana da mahaifa ka yi abu akan umarnin su amma abu kake so ka san ganin ka zai hana shi ya yanke hukunci ka tura wanin ka ka nemi hanyar da za ka ja ra'ayinsa ko ka ji ra'ayinsa na gaskiya wannan yana kore iyaye daga shiga al'amura iyaye yadda mukan yawan faɗa shiga sabgar aure da ta yi mutum zaɓa aikin soja ne aiki ne mai wahala tukuru to lokacin da iyaye suka ga yara ba sa son su shiga har suna yana zama musu danzani in sun shiga sai su ga garin mu huta mu ki shiga din mu huta ya je duk abin da zai shi ya saka kakka yadda birgaji duk inda za ki kika ɗauko wani ya zo son ki tsaya ki fara jin ra'ayin iyayenki da yawan mata yanzu in kana tattaunawa da su za a yi aure za ka ji ba inda suke faɗar in baban mu ya yadda ko in baban mu ta yadda za ka ji suna ni kaza
1: ne na yadda ko
0: haka shi ke ne yanzu ka jira ni ka bari sai na gama makaranta akwai wata ta taɓa ɗaukan duka wannan hukuncen hukuncen ya yi ta haifar mata da fitina daga ƙarshe da muka zama muka ce sau nawa kika taɓa gaya wa saurayinki in ya zo da ra'ayi zan faɗa a gida in ji me za a ce ta ce wallahi ban taɓa ba ce to dole ganki a banza sau nawa ka taɓa gaya mata cewar baba ka kaza in ka ji namiji ya saka baba sa a ciki mugun abe yaudarar ta yi zai gudu sai ce ai baban mu ta ce wallahi ita ba ta yadda da auren mu amma in dai ana zaune
1: kalauci
0: sai an goga uwa kashin kaji
1: bari mu ƙara layi ɗin to ka dawo rasa
0: akwai ta wani da ya magana na farko na mance mai ce amma dai ga wata Aisha Umar Musa dan batta assalamu alaikum malam ina yi muku fatan alheri amma ina da korafi
1: to fa
0: me yasa kullun matashi namiji ake magana ba a maganar mata
1: amma duk irin gwannan magana ina ba
0: ali mu bashi insha Allah a sati mai zuwa a cikin ragowar abubuwa shida da zamu faɗa a kullun na mata
1: suma
0: sannan hudincin ma da muka faɗa na baya zamu dauko su mu ga inda mata suka
1: malam bari mu karɓi wannan sakon da banda sai mu karkare

0: baka assignment ka je ka bincika duk wata addu'a a duniya ba addu'ar da take da falala ta fitar shakku ta yankan shakku irin addu'ar da ta kunshi la ilaha illallah a cikin ta bari baka misali kwaya biyu kawai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma idan kana gaggawa sau 100 idan kana cikin sukuni annabi yace idan kai ta za a zubaka lada guda nawa guda 100 za a kankare maka menene zunubi guda nawa guda 100 za a daukaka darajar ka sau nawa sau 100 sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda zai zo da wani abin da kazo da irin kalar abin da kazo da shi a wannan yinin duk duniya sannan manzon Allah ya sake cewa wa kanat laka hirzun min ash-shaytani kuma za ta zamanto maka badala da kandagarki tsakaninka da shaytanin mutum ko aljani duk wanda zai fito a wannan garin a iya tutar da shi to minus kai baka cikin waɗannan mutanen duk wanda zai fito wani abin cutarwa ya same shi to banda kai in kana wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio
2: sabon salo sabon tsari Arewa Radio fadar ra'ayinka shine gidan radio na farko a nahiyar Afirka dake gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa mun gudanar aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar fadin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka Arewa Radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo
3: mita 93.1 a zangon FM
4: Taskar Arewa
5: daga nan mita 93.1 Arewa Radio
0: manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba zai tsarkake su ba zai musu duba na rahama ba ba su da rabo a lahira ubangiji ba ma zai musu magana ba mutum na farko mutum ne yake akan hanya yana da ruwa sai ga matafiyi ruwan sa ya kare a cikin guzurin sa yana cikin jin kishirwa yace dan Allah ba ni insha sai kace ba zan bayar ba ko kai kariya kace babu to kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama mutum na biyu mutumin da yazo wajen shugaba musulmi yayi masa mubaya'a yace ya goyi bayansa amma lokacin da ya mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba ba dan a gyara kasa ba dan a gyara jiha ba dan a gyara ilimi tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba shi dan kwangila da zai samu ko wani abu shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan kariya ya rantsa da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar asar lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar
1: wannan muryar margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce
3: Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio

wanda kika sanya akan waya taki wato yake cinye miki wannan data taki a yau da gobe. A mutane da dama za su tambaya to yaya za a yi haka, me yake faruwa, me yake faruwa ne duk lokacin da na saka data din wannan abubuwan yake faruwa. To ka sani akwai wasu daga cikin application wanda suke kan waya taka wanda da yawan lokaci idan ka basu a inda suke to da yawan lokaci zaka samu su ne idan ka tafi ka kwanta suke abinda ake cewa updating na kansu, wato suke sabunta kawunan su wanda hakan shine yake cinye maka wannan data din taka. Misali kaman a ce wani bidiyo da ka kalla ko kuwa tattaunawa da kai irin abinda ake cewa chatting ko kuma ka dan saurari karatu ko kuma ka saurari waka ko ma ka tura sako irin na mail saka da sauransu, wato irin sakonni da ake turawa na yau da gobe, sai ga cikin kankanin lokaci wato kana fuskantar irin wannan matsalar. To abin da ya kamata a lura da shi shine wani lokaci idan ka bar wayar taka a irin wannan tsarin wato baka rufe dukkanin waɗannan abubuwan ba, misali kamar yadda muka ce baka je settings na wayarka ba, ka cire wannan damar da take bayo wayarka ta dinga yin updating ko kuma ta dinga sabunta abubuwan da ke kanta, to wannan shine yake aiki da daddare. Kawai da safe idan ka tashi sai ka ga yanda data dinka take tafiya ba tare da kakkautawa ba. Idan ka bude Facebook dinka misali da safe ka saka data, wani lokaci idan ka bude Facebook dinka da safe zaka ga waya taka ta yi downloading ko kuma ta sauke maka wasu daga cikin hotuna da kuma wasu daga cikin bidiyoyi. Hakan tana faruwa ga kowa da kowa in dai har ya bari. To wannan tsarin shine ake cewa sabuntawa da ita wannan application din na Facebook yake yi, yana sabunta kansa saboda ya samu wata dama wanda zai dinga sauke wasu daga cikin abubuwa da kake amfani da shi. Akwai abin da ake ce mishi auto update wanda kawai da kansa kaman yanda ka dora akan wayar taka da kansa yake ƙara sabunta kansa yau da gobe duk lokacin da ka bar wayar taka a wannan tsarin. To yau da gobe zaka ga wayar taka ko kuma wannan applications din da ka bari irin su Facebook da sauransu suna sabunta kawunan su, suna ajiye hotuna, suna ajiye bidiyoyi da sauransu saboda yanda ka ajiye su ba tare da ka kashe wannan tsari da yake kai ba. Misali kaman za a baka a ce an baka misali kaman yanda abin yake tafiya shikenan, sai ka ajiye wani pipe wanda ruwa yake bin wannan pipe din zururu. Duk lokacin da ka manta misali ka bar ruwa ya fita, za ka ga yanda ruwan yake tafiya zururu ta wannan pipe din. Wato da yake kyawun misali da code yaushe kamfanin na MTN yake gaya maka, duk lokacin da kake amfani da manya-manyan wayoyi, to akwai irin manyan applications wanda mutane suke amfani da su yau da gobe, kuma wannan application din ana suna sabunta kawunan su yau da gobe. Duk lokacin da ka bari waya taka ko kuma baka rufe wayannan applications din ba, ko kuma baka sanya waya taka a wani tsari wanda ba zai zama da kansa kai tsiye yake sabuntawa ba, to zaka ci gaba da fuskantar ire-iren waɗannan matsaloli duk lokacin da ka saka data. To nan da nan zaka ga data taka ta tafi ba tare da kakkautawa ba. To kusan a yau kamfanin na MTN yana so ya gaya maka hanyoyin da zaka bane domin watakila ka rage wannan matsala da kake fuskanta. Bari mu dan karbi wannan insha Allah, idan muka dawo sai mu gaya maka hanyoyin da ake bi domin rufe waɗannan abubuwan da suke sabunta kansu a wayar taka.

to masu sauraro barkamu da dawowa to dai wannan lokaci kamfanin na MTN ya ce to ga hanyoyin da zaka bi domin ganin cewa ka cire wannan damar da wayar taka take bi domin sabunta kanta ka sani dai cewa kai ne fa kake jagorantar ita wannan wayar kuma duk inda ka sanya wayar taka ko kuma duk a tsarin da ka sanya wayar taka to fa wannan tsarin ita kanta wayar zaka bi to barin ga ya maka yanda ake bi domin ganin cewa an cire wannan abin da ake cewa auto update wato sabunta kan waɗannan manhajoji da wayar take yi da kanta a lokaci zuwa lokaci abu na farko da ya kamata mutum yayi shine sai ya tafi abin da ake cewa settings na wayarsa idan ka tafi setting na wayarka sai ka je ka duba abin da ake cewa auto update idan ka je ka duba auto update to abu na farko da zaka yi ko kuma abu na farko da zaka gani shine zaka ga update on mobile data abu na farko kenan da zaka gani sannan kuma zaka ga abu na biyu da ake cewa update on wifi to abin da ya kamata ka bi idan baka so wayar ka ta dinga amfani da wannan data din da kake sakawa yau da gobe to kawai sai ka maida tsarin wayar taka ta dinga sabunta kanta duk lokacin da ka samu irin abin da ake cewa wifi din nan wannan wifi kamar yadda masu amfani da waya suka sani wato wani tsari ne na data wanda ba wai wanda kai ka saka bane a'a misali kaman ka je ma'aikata ko kuma wataƙila a kasuwa ko ka shiga library wanda suke da wannan abin da ake cewa wifi ko kuma wani ne ya baka wata dama da wayar tasa to da wannan zaka yi amfani wajen ganin cewa ka sabunta a'a ba wai da kai data din da ka saka a yau da gobe ba abu na farko da ya kamata a ce kai kenan dan haka a yanzu nan idan kana sauraron mu maza ka tafi abin da ake cewa setting a wayar ka idan ka bude wannan setting din sai ka duba shin wayar taka tana kan abin da ake cewa auto update ne wato mai sabunta kanta da kanta duk lokacin da ka gama amfani da wani abubuwa ko kuma duk lokacin da kake kan data ko kuma tana amfani da ɗaya tsarin ne wanda ake cewa update on wifi to idan tana amfani da auto update ne to maza sai ka garzaya tare da canzawa wato update on mobile data kenan in har tana kan wannan tsarin ne sai ka garzaya sai ka sauya shi sai ya koma auto ko kuma update on wifi to idan kai haka kaga ma'ana ba za ta dinga cinye maka ko kuma waɗannan manhajoji ko kuma applications da suke kan wayarka ba za su dinga sabunta kansu akai akai kuma da kansu ba dan saboda koda da daddare ne idan aka tura ko kuma su kamfanonin da suke da waɗannan manhajoji idan suka tura da sababbin abubuwa ko kuma suna buƙatar sabunta wasu bangarori to kai tsiye kai ma wannan wayar taka za ta yi wannan sabuntawan kuma da data ɗinka wannan sabuntawan zai tafi na fatan ana fahimtar yanda kamfanin na MTN yake so ya fahimtar da mutane hanyoyin da za su bi domin su rage yawan data din kuma da daina zargin kamfanin na MTN da cewa suna kwashe musu data ko kuma suna wani abu makamancin haka

tuna fatan masu sauraro sun bi wannan tsari a daidai wannan lokaci kuma sun maida tsarin wato wayata su ta koma tana sabunta kansa idan har ta samu dama ko kuma idan ta samu abin da ake cewa wifi din ko kuma wifi kamar yadda wasu suke kiran wannan abin muna fatan cewa an fahimci wannan bangare duk lokacin da kaga wayar ka tana shanye maka data to fa yawanci ga abin da yake faruwa wayar ce take sabunta kanta akai akai ko kuma wasu daga cikin manhajoji da suke kan wannan wayar idan har baka rufe waɗannan manhajoji ba bayan ka gama amfani da su to akwai sababbin abubuwa da yau da gobe suke zuwa wanda da kansu suke sabunta kawunan su kuma su kansu waɗannan manhajoji dama an tsara su ne za su yi amfani da data din wajen sabunta kawunan su dan haka ba wai company bane yake sace maka data kamar yadda mutane da dama suke kallo a matsayin haka ba wai wani bane yake kwashe maka data ba kaninka ko kanwarka ko wani makusancinka ko abokinka bane yake kwashe maka wannan data din da kake amfani da ita a'a hasali ga ainihin abin da yake faruwa idan kuma aka kauce wannan abin wato waya inda take sabunta kanta da kanta ko manhajojin da ke kan wayar suna sabunta kansu da kansu to fa zaka kauce wannan matsala abu na farko kenan

abu na biyu kuma wanda da yawan lokaci yake zukewa mutane data suke zargin cewa wani ne ya amfani da ita ko kuma kamfani ne ya kwashe musu da yawan lokaci mutane suna shiga hali na damuwa daidai lokacin da a yanzu nan wata kila ka saka gigabyte uku ka fara amfani da ita kai tsaye kawai daga ka bude video ɗaya ko kuma kai wani aiki da bai kai ya kawo ba abu na gaba kawai sai ga an turo maka da sako cewa data ɗinka ta kare ha sai ka dinga mamaki kace wai me yake faruwa ne yanzu nan fa na saka wannan data ko kuma ajejjen nan fa na saka wannan data din me yake faruwa ne MTN kun fara ko a gaskiyar magana shine wannan abun ba wai yana zuwa daga kamfanin MTN bane misali abu na farko da ya kamata ka gane shine idan har kana amfani da waya mai amfani da 4G ko kuma mai amfani da 5G to abin da ya kamata ka sani shine wannan tsarin da wayar ka take na 4G ko kuma na 5G wato tiriri kenan na 4G ko kuma na 5G

0: Masauraro assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da ku a wani sabon shirin na Gafi Liga mai doki dake ba kowa da kowa da fara bakacin baki ba tare da ketare ko cerin iyaka ba. Wannan makam ne da ga yadda wasu tana suka yada kafa fayar labarai da aka ga gwamnati Alhaji Bakari Yusuf da masu rikenar da fungotin tarayya da suka fito daga nan jihar Kano sun wani gani na musamman a birnin tarayya Abuja wanda bayan wacce tattauna da gwamnati ya musamman dukkanin masu rikenar kaman ciki har da tsohon gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Gandoje da kuma sauran mukarrabai na ministoci da masu rikenar go kujiru. Daraktan kudi na hukumar nan da kiraya kogunan haɗe jama'ar Dr. Musalas Konko suna ɗaya daga cikin malamtancin taro ga kuma karin hasken da ya mana na makasudin gabatar da wancan taro.
1: Kama inda na taya kashin shatima bisa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya dauke shi a matsayin wanda za su sake tafiya tikiti tare na taya shi murna nan ma ina so in yi amfani da dama in gode wa mai girma gwamna bisa sake daukan dan uwa mataimakin gwamna jajirtacce komanda Murtala Sulangaro a matsayin wanda za a tafi tikiti tare 2027 muna godiya kuma Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu nasara. Abinda muka tantauna kamar inda ka sani mai girma gwamna shine jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano dukkanin wanda suke da mukami da gwamnatin tarayya mun kai sama da guda 60 ko 90 house da board members a cikin wannan taro akwai mai girma tsohon gwamnatin jihar Kano tsohon shugaban jami'a da Abdullahi Umar Ganduje domin shi ma yana da rike da mukami na kula da tashoshin jiragen sama na fadin Najeriya kasa da masu mukamai daban-daban sannan ko mai girma gwamnati ya kira shugaban jami'a da legal adviser da wasu shugabanni da kuma esco na kasa Mallam Jamo daga karamar hukumar nasara wanda shine esco dinmu na kasa a jami'ance an tauna abubuwa ne na mu kawo masa girma forum ne wanda muka hadu mu imu wanda muka bashi girma wanda kuma muna ganin girman sa kuma ka zo zamu yi talla mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakin sa Kashin Shatima kungiya ce karkashin jagorancin Bashir Lado tsohon sanata kuma mai ba shugaban kasa shawara akan harkan majalisar dattawa to wannan abubuwa mun tattauna su inda zamu jajirce dama muna yi a fito a jajirce wanda ma baya yi ya fito a yi talla mai girma shugaban kasa da Kashin Shatima da kuma gwamna da sanatoci guda uku da ƴan rep dinmu na jihar Kano guda 24 da kuma ƴan majalisa guda 40 a 2027 idan Allah ya kai mu domin shine jagora kan mu fara wani abu ba tare da sahalewarsa da sa albarka ba wannan ita ta sa aka zo aka yi wannan taro bisa jagorancin sa da kuma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje aka tantauna abubuwa muhimmai masu dadi wanda kuma an yadda za a jajirce a fito da waɗannan abubuwa na ci gaba da tallafa da taimakon jami'a wannan shine abin da aka tantauna a wannan taro kuma tun daga karfe 10 sai da muka kai kusan wayewar gari karfe 4 sannan aka gama kowa ibada gudunmuwa gwamna inasa nasiha da fada da kuma mai girma tsohon gwamna shi ma inasa kan cewa dai a jajirce a tabbatar Tinubu ya koma da Kashin Shatima da kuma gwamnan jihar Kano da sanatocin mu guda uku da muke da su Malam Ibrahim Shekarau da DSP Barau Jibrin da Kawu Sumaila da duk ƴan rep dinmu guda 24 masu albarka da kuma ƴan state assembly guda 40 mu fito mu hada a jajirce a tabbata cewa an ci zabe da yadda Allah kar ka dauka cewa duk da babu jam'iyya kamar NDC da ADC da har yanzu ma ba su da ƴan takara musamman NDC ma ban ji an ce an ba su fam ba har yanzu to kada mu damu dai da wannan ko da ba waɗannan guda biyun akwai sauran jam'iyyu wanda za a zo a buga da su to dole ne a zo a fito da wayar da kai a faɗi ayyukan shugaban kasa da yake masu yawa wanda yake gudanarwa a jihar Kano a wayar da kan al'umma.
0: Honorable Dr. Musalas Konko su daraktan kudi a hukumar nan ta ɗaya jama'are anan kuma daga yankin karamar kuma gurzamin gabakon Alhaji Shaibu dogon kan shigetso wanda yake fadin cewa duk faɗin tashin da za a irin na siyasa har yanzu suna nan zarma-zarma cikin kunkusiya musamman da muka ji shi na tallata injiniya Abdulkadir Tarakin Getso mai neman takamar sadokin jihar Kano cikin jam'iyyar ta NDC.
2: Na kunkusiya bare ma yadda makoci na ya fito mai amana mai barkwanci mai shadani da mutane
3: wa kenan
2: Abdulkadir Kwasa
3: ya fito
2: ina goyen ban shi ya fito a majalisar jiha da ma hukumar gwazo domin mu ne za mu sheje shi inda rashin arziki ke mana mu za mu sani duk mutumin getsa ya san Abdulkadir shi ya fito da getso shi ya mata riga ya mata wando abin da ka sani ya gagare ka in ka je gurin Abdulkadir in bai yau ba zai yi gobe
3: kana ganin ya cancanta
2: kuma cikin mutunci cikin ba wanda ya san me akai me za a yi duk mutumin da ka ga mutumin getsa ne ko mutumin gwarzo bai tsaya ya kalli tasawirar Abdulkadir ba to a gaskiya fi sabilillahi na yana da sauran tunanin shi
3: kamar NDC konkasiya akwai aiki a gaba sai mu guguwa gurda baka ganin haka
2: bari dai guguwa ta taso a getsa ga ya mun abu daya wanda aka yoge falbati ce wacce za a dan gyara amma gwamnati ta gare ya gado duk inda ka sani cikin binni ya koma ba inda zaka fada rami amma yanzu a getsa ba inda zaka ce ga inda gwamnati yayi aiki guda daya in koma da shi ka fito ka fada muna san Abdul Qadir yan Allah yadda kwasan ya je nemo kudin shi yake tai mana hidima wasu ba san mutunta ba kudi suka sani a dauki kudi a basu amma kwamara da Abdul Salam duk inda ka kai ka san mai mutunta mutane kuma mutun da wanda zai sa ta
3: mutuntawar mutane suke nema
2: to da wanda zai sa to na abu ya baka da wanda zai mutunta kai ya dauki abu ya maka na alheri duk inda zai ga kanka ya dago maka hannu ko gaisa lafiya lafiya in ka nemo ta alfarma ta ko nemo wa danka aiki ko wani abu ya maka duk mutumin da ya mutunta ka wallahi ya gama maka komai to haka Abdul Qadir Kwastan yake zai mutunta ka zai zauna cikin kuku talakawa ya dauki abun noma ya tafi ruwa ya dokai ya ji an sai an maka mutuwa ya ji an maka alabin alakiyaye ya ji da asusu ba zaka ga ya tafi can ya tafi can
0: don ku siya laji Shaibu dogon kanshi getso za mu je ga gidan district center Baro Jibrin da mu dauki kalamar sanarwar ka dambata da ke ba sanatan bisa irin hidima da kuma soke nauyi da yake yi da kuma jarman Kabo Saddaunan Kura shi ma din yadda yake taimakawa yan jami'a ko da yushe
4: dole in yaba wa honorable Baro Jibrin Kabo maliya ba jira sai iba sarkin kuduri sarkin turanci sarkin kyautatawa yan jami'a dan Jibrin mai zakka kuduri dan Jibrin ka cika gwarzo komai muke so kai kowace local gamman ka sa wutar lantarki kowace local gamman ka sa ruwan famfo kowace local gamman tiyatta irin na Abuja kowace local gamman kai mana yini basu te ka ajiye mota homa ta daukar malaman makaranta sannan yanzu ga takin zamani abinda ka saba shekara 11 duk shekara sai ka bamu wannan shine na haya daya kuma takin tilera tilera guda 70 kowace local gamman tilera hida dan Jibrin na mai girma jarman Kabo Sardaunan Kura Sardaunan Kura jarman Kabo mai dattawa mai matasa mai yan dangwale damuna ba ki mugunta jarma Audu Garimi fasu kowa ya samu jarma na mai girma honorable Baro Jibrin Kabo maliya ba jira sai iba kai taka kai ta mai karman karfi abinda zamu yanzu kurin sai addu'a ya Allahumma rabbana rabbi samawati wal ardi wama fihinna ya Allahumma rabbana rabb kulli shay'in muna roƙonka yanda honorable Baro Jibrin yake taimaka mana santoriya ta arewa Allahu rabbana ka taimaka masa wannan hawa na hudu ya cinye sannan in an je azadehi shine shugaban majalisar dattawa ya zama na hudu a Najeriya daga shugaban kasa sai mataimakin shugaban kasa sai sakataren gwamnati sai honorable Baro Jibrin Kabo maliya ba jira sai iba sarkin kuduri sarkin turanci sarkin kyautatawa yan jami'a dan Jibrin ka cika gwarzo komai muke so santoriya ta arewa kai mana
0: to bakin garkan babu da duka alayin ya bani nan kuma honorable Yusuf Bosho Sharada wanda ke ba aikin shugabancin kuma Karota karkashin honorable Faisal wanda yake fadin cewa da gwamnati ya ji kuri a gurbinta da kuma fatan sake samun nasarar gwamnatin jihar Kano
5: godiyarmu ga mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf bisa yanda ka dauko MD na Karota Faisal Mahmud ka bashi kujerar Karota kwalliya ta biya kudin sabulu mai girma gwamnan jihar Kano al'umma su ne maka godiya kuma a neman addu'a da dar Allah ta abinda ka dauko 2027 sai kai nasara da shi domin mai girma gwamnan jihar Kano al'umma sun ba mu sako mu mika musu gangamemiyar godiya gare ka yanda bawan Allah nan ya tsaya MD na Karota ba dare ba rana ya yadda ba za a taba cin amanar gwamnati da shi ba mai girma gwamnan jihar Kano babban abin da ya ba mutane sha'awa idan ya kama kayayyakin da suke laifi musamman kayan shaye-shaye ina rike su duk wani kuɗi da za a bashi wanda ya shafi cin hanci baya karbarsa har sai ya tabbatar da wannan kayayyaki da ya kama ya mika su ga hukuma an tantance su idan kaya ne wanda na cutarwa to ana kona su idan kaya ne ba daidai ba ba zai taba yadda a kullo masa wata almundana ba ko a kullo wani abin da zai shafi gwamnati ko cin amana aiki ko cin amanar mai girma gwamna ko cin amanar al'ummar jihar Kano ba a yi da shi mai girma MD na Karota al'ummar jihar Kano sune maka godiya suna ma fatan alkari yanda ka tsaya ka yadda ba za a taba cin amanar al'umma da kai ba musamman miyagun kwayoyi yau mai girma gwamnan jihar Kano MD na Karota ya toshe wannan matsalar al'ummar jihar Kano har ma waɗanda suke sassa suna alfahari da kai sune ma fatan alkari kuma muna ƙara godiya mai girma gwamnan jihar Kano domin wannan zabi da ka dauko jihar Kano ka taimaki al'ummar jihar Kano ka taimaki kannanmu ka taimaki yayanmu mai girma gwamnan jihar Kano mu ne maka addu'a Allah ubangiji ya riko da hannayenka da yardar Allah 2027 sai ka maimaita kujerarka kafin karfe 10:12 na rana
0: Warabil Yusuf Bosho Sharada To lai yan maida martani zama dauki kalamai Ibrahim Falke shugaban kungiyar ta saka alkhairi da alkhairi dake maida martani ga wannan siyasa musamman dake taba da masa sanar tarayya dake yankin karamar hukumar ta Nasarawa
6: Aminu Kilihi yayi wa karamar hukumar Nasarawa yana zuwa ya zo ya mana siyasa irin ta bambadanci yau dan majalisar mu na karamar hukumar Nasarawa mu mun yadda da himin amince da hi ba ka da wani target dinka daga gwale da zaka zo ka ce wai yan karamar hukumar Nasarawa ka su samu wakilin su mun wakilin ka yana wahal da kai mu na mu wakilin dadi yake bamu yau ka tuna irin wahalar da kai a tarauni to mu yan karamar hukumar Nasarawa mun fi yan tarauni a siyasance ka shi yayi karamar hukumar Nasarawa mu yau dan majalisar mu yayi mana amfamin na babura yayi mana amfamin na jiga hanta ya kai kudiri irin kudirin da muke bukata Aminu Kilihi ba mu ba kai a siyasance
7: Falke kai fa aka ji kana korafe baka ganin shi ma nasu haƙin yake nema
6: ina karamar hukumar gwale me zai kawo hi
7: ai dan jihar Kano
6: karamar ku ai mai girma gwamna yace duk wanda zai yi APC yayi APC sama da ƙasa tunda kan aswaji balatani mu abinda ya gangaro mai girma gwamna ya to hakan kansila Yau Aminu wakili kana karamar hukumar gwamna amma kana cin mutuncin
7: dan yana da nasara ra'ayin fa sai ko ana cin ra'ayin sa
6: baka da wani ra'ayin da zaka yi wa karamar hukumar Nasarawa kace ga abin da kake bukata ai mu dan majalisar mu kawai jira muke
7: amma kuke zagawa kuskan kuma kuke karbe
6: ai ba karbe ba magana yake wai kan mu zabi dan majalisar mu shi ya isa yanda mana kan mu zabi dan majalisar mu shi wane ne ya tuna abin da yaje a taroni irin yanda suka azabtar da shi suka yi masa bulala irin ta siyasa Aminu Kilihi kiyai karamar hukumar Nasarawa ka bamu da dan majalisar mu ka tanga sukari ne duk wannan ijin gila hayala sa
7: shikenan falke kuma ba za ku shiga wata karamar hukuma ba
6: mutum mutunci ne ba maso ba siyasa izoyi ba hi abin da ya kawo hi ya ci mutuncin mai girma gwamna ya ci mutuncin dan majalisar mu yan karamar hukuma kun
7: shikenan
6: hukumar Nasarawa ya ci mutuncin mu
7: ai ko falke izo
6: ai ina ga ma ba wanda zai aiko ni ni na aiko kaina in kare karamar hukuma ta da siyasance
0: Warabil Ibrahim Falke shugaban kungiyar nan ta saka alkhairi da alkhairi Tunan kuma cikin jami'ar PDP da akwai Alhaji Galadanci da ke ci gaba da hamayya da Kamalu Dangoten jami'ar APC amma ke fadin cewa da akwai bukata da kai dukkanin jami'in hamayya din kai ga APC din kas a zaben da ke tafi
8: sai jami'ar ADC da jami'ar NDC da jami'ar PDP da duk ƴan jami'in nan sai sun hade idan suka hade shine za a iya kayar da Tinubu yau babu tsaro a Najeriya ana fama da matsalar lafiya yau ana fama da matsala bangaren ilimi yau dukkanin bangarorin da talaka zai ji dadi yau komai ya riga ya gaza abinda ƴan Najeriya suke bukata sun samu tsaro sun samu magani a asibiti an sami ilimi cikin sauki yau duk wannan bangarorin ya gaza indai ana so a kayar da wannan sai an yi taratara an hada karfi da karfi indai har malaman Najeriya da sarakunan Najeriya da sanatocin Najeriya da ƴan majalisu na jihohi da ƴan majalisu na tarayya da waɗannan gwamnonin indai har da gaske suke yi ba suna jam'iyyar APC ba to lokacin zabe su dawo su kayar da Tinubu a zabi wanda zai ciyar da ƴan Najeriya gaba a samu wanda zai ciyar da ƴan arewacin Najeriya gaba muna ganin wannan shine da za a yi a fidda a'i daga rogo indai aka bari ya wuce to yau ƴan Lagos yadda abubuwa suke ta abubuwa komai nasu ana ta gina Lagos saboda haka muna nan ba za mu bola Ahmadu Tinubu ba mu ƴan jam'iyyar PDP ne kuma da yardar Allah sai an kada Bola Ahmadu Tinubu
0: Alhaji Galadanci jam'iyyar PDP mun san kuma yankin Adocin Kano zamu dauki kalaman mu Azili Imam Madadi daga yankin karamar hukumar Gwarzo wanda sha da uniya gidan siyasa na bul dala din Sani wanda muka je shi da duniya cewa da akwai bukatar hadin kai in ko ba haka ba jam'iyyar ta sa a wancan yanki za ta tattara ta a Laraba
9: muna kira dai mu dai a kai suwa gabani da gurgalo kan daman cikin da al'amuran siyasa musamman da ADC muke kira a haɗa kai muna kira a haɗa kai ne domin ciyar da jam'iyyar ADC gaba ku ba ƴan baran dan wani jira bane ku mai gidanmu shine Abdullahi Sale Talakoli wanda a tafiyar siyasa gurgalo muna ganin cewa ya cancanci duk abin da za a yi alka neman Abdullahi Sale domin yana da gida a gurgalo dan mazafin goma ba inda ba shi da wuce na al'umma
10: ba za a ce kuna neman ku tada tashin tashina bane a cikin jam'iyyar taku ta ADC
9: ba magana tashin tashina ai duk mutumin da ta gina cewa zo ka gyara kayanka a tafiya irin ta mu'amala magana ake ta zo a zauna lafiya yanzu idan ka ɗauki yadda tsarin ne an zo abubuwa kala kala ana yi ba a neman Abdullahi Sale Dala to kuma in ana neman shi ana so mu gane su yuzuwa gaban da suke fitar da al'amuran gidan mai girma da su musalata in suna neman Abdullahi Sale Dala kuma muna so mu gane suna neman shi ne baya zuwa in kuma ba sa neman shi muna kira gare shi duk lokacin da ya taho su rika neman shi ana zama a haɗa kai don abu da ya tsaye wannan shi ne muke ganin zai ce da jamshin ADC ko a karama wajen a gaskiya in ba haka ba za a samu rarrabuwa kai yanzu idan ka ɗauki takin nan da aka kawo ko sai aka ɗauko shi mutane aka matsayin gidan dala aka ce an ba su to ai abin da ya kamata a yi mana sai a kira mai gidan mu sai a zo a cikin sa yadda aka yi amma bai san komai ba ko ba san komai ba to kaga ai ba a ne ne da za a yi haka sai a buri tsara a cikin tsara
10: ma'azu liman ba daɗi kana shelarta cewar ba a kira shi wasu abubuwan da suka shafi harkar jam'iyyar ADC musamman a yankin karamar hukumar gwarza an yara a yadda da kai kuwa
9: ba a yi da dala ba a san da shi ba ba a da kira da shi ya sa muke kira a zo a taru a gudu tare a tsira tare ba ma san abin da zai kawo ba da kan yan jirgiya a so.
0: Ma'azu liman ba daɗi na jami'a fi sanke karamar hukumar gwarzo kuma sauran nawa kaga shirin shirya madun kwa da kwa musamman jagoran shirin show Balaka bar dukkan abokan aiki irin su Muhammad Gali da Babu Salati shi kuma Ibrahim Nusalong da Aminu Dustachu na shirin Bashir Sarki ke fatan zamanci cikin ƙoshin lafiya
11: arewa radio

0: ke samu a Sri Lanka kana za ku iya samu a dukkanin shagunan mafi kusa da ku bayan shayin Atba na zuwa da dandano iri-iri kamar dukkan shayi dandanon strawberry blackcurrant lemon mangoro strawberry apple da dai sauransu ku shirya da bayan shayin akbar a duk inda kake bayan shayin akbar abokin mu'amalar rayuwa na yau da
1: hukumar bincike da adana muhimman bayanai ta gwamnatin jihar Kano tana sanar da al'ummar jihar Kano cewar za su shiga kananan komin jihar Kano 44 a budewa al'umma asusun ajiya na banki akwai shirye-shirye wanda gwamnatin tarayya take da shi da kuma gwamnatin jihar Kano nan gaba kadan da zai kasance za a nemi dukkan wanda zai amfana da tallafin da za a bayar ya bayar da asusun ajiyar sa na banki don haka hukumar ta yunkura a yanzu domin ganin cewar al'umma maza da mata da matasa suna da asusun ajiyar su na banki da zarar tallafi ya zo gaba kadan kawai za su bayar da asusun ajiyar su ne domin su amfana za a shiga lungu da sako kananan hukumar jihar Kano 44 mazabu 484 domin a budewa al'umma asusun ajiya na banki zai kasance hukumar bincike da adana muhimman bayanai tana da kundi na dukkanin al'umma da suke da asusun ajiya na banki da za ta gabatar da shi a duk lokacin da aka bukata wanda hukumar bincike da adana muhimman bayanai za ta jagoranci bude asusun ajiyar tare da hadin gwiwa da kamfanin Money Point wannan sako ne daga hukumar bincike da adana muhimman bayanai ta gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin director general ta hukumar Dr. Nana Asma'u Jibrin
2: Jama'a assalamu alaikum barkamu da waraka barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na daurin gurmai shirin da ke tritirin daukan jinkalbin cikom sai har labaru game da rahotannin da suka shafe ku Bashir Faruk Durimin iya nake rufa ku da sallama fatan za ku ba mu aran kunnuwan ku game da lokaci domin jin yadda cikakken shirin a wannan rana zai wakana mu fara shirin namu na wannan rana da korafe-korafen al'umma al'umma ma mallaka filaye da kangwaye da kuma gidaje a can yankin Rimin Zakara karamar hukumar Ungwago ke ci gaba da kokawa tare da roƙon gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf a bar su su ci gaba da tasarrufi da mahallan su sharuɗan miliyan guda ne daga cikin mamallaka gidaje a wancan yanki ya ce a kalla tsawon shekaru biyu suna cikin wannan hali na kai kuka ni tagumi an yi cirko-cirko an tsaya cik gwamnati bata yanki inda take bukata ba bata kuma bar masu gidaje da kangwaye da filaye sun ci gaba da ayyukansu ba hakan ya sa yankin ya zama shiru tamkar kufai
3: muna neman taimako mai girma gwamna kamar yanda ya mana alƙawari ice ba mai tashin mu daga mahallan mu har ya mana alƙawari i kawo wuta garin nan izo i fidda mana yace za a yi masallaci mai girma gwamna jagororin da ka dora akan duke mu ba sai mana adalci kuma mu ba mu da inda yafi mahalli aban mu a mahallan mu mu siya muka aka siyar mana kuma ba wanda har yau ya ƙaryata cewar wurin da aka siyar mana ba mallakin masu shi bane to amma a kullun sai a yaudare mu da duke dan a cuce mu barazanar da muke fuskanta muna zaune sai mutane zo mana da takardu su nuna gidajen mu su ce wai gwamnati ta siyar musu ana neman a haddasa rashin zaman lafiya a cikin al'umma daga kwace min gidana wanda ka kashe ni domin ina da yaya 10 kuma talaka ne ni karfi na ya kare ga tsufayar scan to da me kuma zan yi yin wani gidan mun fi mu 10,000 haka ne wajen ya fara tun daga bakin ring road har abin da ya je gindin watari daga nan kuma ya fara tun daga bakin gidan nefa har abin da ya je rijiyar zaki
2: comrade Abubakar Idris Muhammad guda ne daga cikin mamallaka filaye a wancan yanki da ya halarci gangamin da akai a wannan rana shi ma roƙon gwamnan yayi bisa yadda aka ɗebi wasu daga cikin su aka biya saƙoƙin su amma su kuma kawo yanzu ban san inda aka dosa ba dan haka ne suka ce ya duba halin da suke ciki duba da yadda rashin tasarrufi da filayen ya mayar da rayuwar su baya
4: an ɗebi wasu daga cikin mamallaka gonaki ko gidaje da suke wannan gari na Rimin Zakara an biya su haƙƙinsu amma majority waɗanda suke da haƙuna da filaye da gidaje da kangwaye ba wani abu da aka ɗauka aka ba su a cikin abin da suka mallaka girma gwamna mu ƴaƴanka ne duk wannan guri da kaga kowa yayi mallaka ta gidaje da filaye yana da takardu kuma yana da shaidu kuma waɗanda aka siyi gonaki a hannunsu ba su mutu ba kowa yana da takardar mallaka
2: to alasa dai roƙon naku ya kai za ku ma ɗauki matakin da ya dace bayan tsawon shekaru Al'umar yankin gidan gona ta da rubudi zuwa gadan a karamar hukumar Ungwago na kokawa kan yadda halin da hanyar ta shiga yankunan suke ciki a wannan rana ma sun yi ganganko inda Mujahid Umar Ibrahim ya maganta a madadin su yana mai bayyana halin da waccan hanya ta suke ciki yara ba

0: Tomasu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da jimurin ci gaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan Zango na FM daidai lokacin da aka iske zamu je ga shirinmu na daka da waje kuma kamar yadda aka saba shirin na daka da waje a kowace ranar Laraba muna kasancewa ne tare da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani malami a kolejin ilimi ta Sa'adatu Rimi kuma mai fashin baki akan abin da ya shafi tsimi da tanade kuma shugaban cibiyar nan dake kiraye-kiraye kan da'a sarrafa kudaden gwamnati da kuma ci gaban al'umma wato feedback a takeice Dr. barkanmu da wannan lokaci
1: Malam Kamaluddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to Dr. ina ganin yau wata kila zamu tattauna abubuwa muhimmai guda biyu ka san shekaran jiya tsohon shugaban kasa marigayi Muhammadu Buhari yake cika shekara guda da rasuwa na san wata kila shekaru 8 da yana gudanar da mulki akwai darussa da dama da mutane za su koya daga abubuwan da ya faru da kuma abubuwan da ake gani ya zuwa wannan lokaci to amma kafin mu je ga can kwatsam sai muka ji matatar mai ta dangote ta bayyana cewa fa daga yanzu an koma sai da man fetur da dala mutane da dama in Najeriya abin ya daure musu kai shin wannan me yake nufi wajen gudanar da harkar sai da man fetur da kuma yadda al'umar Najeriya za su shiga da ma yanda tattalin arzikin al'umma zai kasance a irin wannan lokacin
1: to hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim allahumma la tu'ahizni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamu rabbi ishrah li sadri wa yassirli amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli to wannan malam kamaluddin kafin mu shiga cikin shira ta babban yayanmu malam Bashir ɗan bashi zaka ji wani lokacin yana shirinsa da ake tunamin shirin nan
0: mu tattauna na'am
1: a wasu lokutan ko kusan kullun ma ya kan kama sunan wasu mutane to anan wajen ni dai inda zaka tambaye ni kace akwai wani mutum guda ɗaya da na san wannan shirin kullun ta Allah sai ya bi kuma in ya ga wani gyara ko abin da ilimince muke cewa input ko wani ƙarin haske ko wani bayani da zai taimaka haska mutane to ya kan turo mana da shi to kuma yin sai Allah ya kaddara zaka ga hukumar tattara haraji ta jihar Kano shugaban wajen wa'adinsa ya kare to wanda ya wa handin over malam Muhammad Abba Ali shine mutumin da nake wannan maganar akan sa tunda dama shine ED compliance an enforcement a wajen kamar shine most senior officer to yanzu Allah ya kaddara an danka masa rukun shugabancin wannan wajen saboda haka a madadin al'ummar jihar Kano da waɗanda suke sauraron wannan shirin mu ne masa fatan alkhairi kuma Allah ya riko da hannayensa
0: amin ya
1: Allah sa dan takaitaccen rukun da zai wajen ya zamanto yayi wani abu da za a iya tunawa da shi kuma fatan mu ma Allah ya sa shi mai girma gwamnan jihar Kano ba wai dan ni dan gwala bane shi ma malam Muhammad Abba Ali in ban manta ba shi ma dan karamin hukumar gwala ne dan mazabar mandaure ne so fatan mu dai walau shi zai ci gaba walau ba shi zai ci gaba mu ne mai fatan alkhairi Allah kuma ya riko da a hannayensa
0: amin ya
1: saboda ka sai mu tsallaka cikin shirin ka san ita matakan matatan mai ta alaji ali kwadan gwata kamar yadda muka yi ta sha tattauna da kai a nan wajen na farko mun faɗi cewa a duk gaba ɗaya Afirka gaba ɗaya ita ce matatan mai mafi girma kullun za ta iya tace ganga 700,000 nan abin da nake son na gaya ɗaliban ilimi yan uwana a Afirka a duniya ma gaba ɗaya malam Kamaluddin ba a da abin da ake cewa matatan mai ɗaya tilo da za ta tashi maka mai ganga har 700,000 ko America ba ta da wannan sai dai idan ka hada da wannan da wannan da wannan ka gane yanzu in ka je Misr suna da matatun mai guda 8 to duk 8 din in ka hada su za ka ga suna iya tace ganga 700,000 ne da wani abu in ka je Algeria suna da guda 5 in ka je duk su America suna da su America ban san adadin man da suke tacewa kullum amma ka sani ko America ba su da matatan mai ɗaya tilo wanda take tace ganga 700,000 kuma abin da ya sa na kawo maka wannan shine ita wannan matatan man ta Alhaji Ali Kwadangwata a kowace wata tana buƙatar kago ku ne arewa an ci a wasa zalla tana buƙatar kago 13 zuwa 15 na danyen mai ya zamu ce crude
0: jirgin dakon kaya jirgin dakon danyen mai fetur kenan tundan aka ce kago
1: tana buƙatar kawai mu ce tana buƙatar jirgi mai dauke da danyen mai guda 13 zuwa 15 a kowane wata shine abin da suke buƙata to amma ita kuma hukumar da ke kula da man fetur ta ƙasa ita ce NNPCL ko
0: wannan
1: yan din tana nufin an shefanar da ita ko ta tashi daga hannun mallakin ɗan Najeriya a ta bakin masu magana da yawun matatan man Alhaji Ali Kwadangwate sun ce NNPC Limited suna iya samun musu da 7 a cikin 15 su duk wata suna buƙatar jirgi da yake dauke da danyen mai suna buƙatar 13 zuwa 15 amma Najeriya tana iya samun musu da 7 a cikin 13 nan ko cikin 15
0: sai su tafi duniya su nemo guda 5
1: su nemo
0: 5 ko su nemo 8
1: ko 8
0: na'am
1: na gibin da suke nema to wai anan wajen sakon da suka fito da shi anan wajen shine mun san mu a Najeriya ka san 1 ga watan October shekara ta 2024 aka shigo da wannan dokar ta abin da ake cewa naira for a crude policy wai ma'ana gwamnati za ta rika siyarwa Alhaji Ali Kwadangwata ko matatan man same danyen mai
0: da naira
1: maimakon
0: dala
1: to amma kuma sai ya zamanto walau dokar tana aiki Malam Bashir a Malam Kamaluddin walau ba ta yi to kuma sai ya zamanto adadin danyen man da yake buƙata ya tace a kowane wata ba a iya samun masa da shi a Najeriya ka gane ai shi yana buƙatar kago 13 ko 15 ko kuma kuna samun mai da 7 kaga dole sai ya tafi ya nemo dala ya fita waje ya siyo yayo dakonsa
0: zuwa gida Najeriya
1: to shi kuma idan ya tace a nan Najeriya din yana siyarwa da naira sai yake ganin ya siya da dala ku ɗan kasuwa oil marketers kuma ya siyan muku da naira sai yake ganin in ya zauna ya lissafa yana ganin riba ba ta fitowa yana ganin ko lissafin nasu baya cika saboda haka ne wannan kakkadara kakkarage shine dalili daya tilo su suna ganin mu ba za mu je mu rika siyowa da dala ba kuma mi ta siyarwa da
0: naira
1: yin hakan cutarwa ne
0: ga kamfanin mu
1: duk da in mun zo ina da ta cewa a nan gaba akan wannan magana ta tunda dai ka gamsa yana baka 7 ko a cikin
0: 13 ko 15
1: sai shi wannan 7 da ake baka in dai da naira ake baka me yasa kuma ka gane wannan 7 da ake baka din be in ka tace shi to Najeriya abin da zamu bukata ko kaso 50 na wannan din ba zamu bukata ba ka gane me nake nufi kaga iya wannan 7 da ake baka jirgin danyen mai guda 7 to ni
0: idan aka tace mu Najeriya ba za mu shanye wannan 7 ba ba za ko rabin sa
1: dinsa ba za mu shanye ba shi yasa nace nan gaba za mu tsokaci akan wannan saboda haka dai ka dai ji dalilin da yasa wannan dalilin ne yasa daga ranar litinin din nan da ta gabata sai matatan man Alhaji Ali Kwadangwate tace sabuwar dokar su za ta fara aiki daga yanzu wayannan duk masu zuwa gunsu su sai mai to daga yanzu ku sani cewa mun dena siyan muku da shi da naira sai dai ku siya da dala amma suka ce daga yanzu masu zuwa wajen su su sai man Peter za ku rika siyan duk lita daya akan 0.779 na so lokaci ya bamu da wata kila kai ka lissafa mana kaga in ka lissafa
0: 0.779 na'am
1: bari sai wannan man Peter kenan shi kuma idan ka dauki man diesel shi kuma in ka dauki man diesel shi kuma matatan man Alhaji Ali Kwadangwata tace daga yanzu za su rika zuka siyar da dillita daya akan dala daya da dugo 0.87 dala daya
0: da dugo
1: 0.87
0: shi man Peter za a dinga sai da shi akan
1: 0.779 eh gama shigan ma da su gaba ɗaya sai in ka nemo mana sai ka wannan sai shi kuma man jirgin sama ko jet kerosene kenan ko man jirgin sama shi kuma za a rika sai da shi 0.0942 za a rika sai da shi
0: kakaman man wannan kenan
1: eh man jirgin sama
0: man jirgin sama
1: eh man jirgin sama za a rika sai da shi
0: shi gas za a dinga sai da shi akan dala 1 da 0.0 nawa
1: dala 1 da 0.87
0: na'am
1: yawa amma baka sa 0 ba
0: akwai dala da
1: 0.87
0: na'am
1: yawa shi wannan man diesel kenan
0: na'am
1: sai man jirgin sama ko man jirgin sama
0: shi kuma
1: yawa shi kuma za a rika sai da shi 0
0: na'am shi kuma 0
1: da dugo 0.942 to nemo masu sauraro
0: na'am
1: sai mu ga
0: nawa kowanne zai kama
1: a naira yawa
0: ka san abin nasu
1: ba matsala a hankali na san zaka mushi koda in mun da daga hutu
0: ka san
1: akwai kuma abin da suke kira da man Peter din bakin teku wannan suna kiransa da turanci coastal kaga coastal ai bakin teku kenan ko shi ma nan sun faɗa amma mu abin da ya dame mu man Peter man diesel wannan na jirgin sama ba wannan din mu bane ba ka gano ko
0: abin da yake nuna mana cewa idan muka canja shi kudin man Peter din 0.0779 zai zama naira 1,074 ai da naira 74 da kobo 51
1: tsaya iya na mallan Kamaluddin ka san mu man Peter ne fi damun mu yanzu kaga sai ka ce su za su kasiyan shi a wajensa a sama da naira 1000
0: an sama da naira 1000
1: eh mu anawa za a siyan mana
0: shine ga maganar da ko ga maganar ribar su da sauransu
1: shi kuma man diesel shi kuma anawa zai kama
0: shi kuma idan ka sauya shi zuwa naira zai kama naira 1,499,500 kawai tunda in ka convertin wancan zai koma decimal shi kuma shi ai bai kai haka ba kenan shi shi 1,000 shi kuma da 300
1: shi kalan zulu ne
0: shi kuma 1,000 da naira 300
1: yawa jet kerosene ne
0: sosai shi zai koma 1,000 da naira 300
1: yawa to kaga mallan Kamaluddin yanzu dai ka daji yanzu anan idan mun kalla zaka ga kai tsaye abin da zai faru kaga dole daga yanzu waɗanda suke zuwa suke siyan man Peter suke siyan diesel suke siyan man jirgi dole yanzu an hada su da yawan neman
0: dala
1: kaga kai tsaye wannan abin zai kawo ci gaba da durkushewa dalajan
0: naira tabbas
1: yawan bukatar dala shi yake sawa naira ta durkushe kuma wannan me zai haifa da tashin goran zafi na farashin kayayyaki to dan Allah da me ake son yan Najeriya su ji sannan ka koma can baya ita matatan man Alhaji Ali Kwadangwate me take bukata kullum tana bukatar jirgi mai dauke da danyen mai guda 13 ko 15 sai kai korafi kace a kowane wata kenan sai kace 7 ake baka a cikin sha ko 15 ni kuma nan sai nace muqaddara 7 ake baka a cikin 15 ba ma 13 ba sai nace to nan wajen inda da adalci da kishin ƙasa da tausayin talaka da cewa ƙasan nan ta yi muku komai ko shugabanni ƙasan nan kun yi arziki da ita
0: hasali ma gurin da aka samar da ita matatar eh ana kiran gurin free trade zone
1: duk da dai daga baya an ce ai kaza ko dai menene ka gane mu a iya sanin mu arzikin nan a Najeriya aka same shi mafi yawancin sa to sai muka ce iya jirgi mai dauke da danyen mai shi jirgin dakon danyen man guda 7 sai nace iya wannan in aka tace shi to mu al'umman Najeriya a wata ko kaso 50 din sa ba za mu sha ba to idan haka ne me ya kawo magana
0: sai da mai da dala
1: sai an siya da dala matikal wannan jirgin mai dauke da danyen mai guda 7 matikal har yanzu wannan dokar da aka yi ta 1 ga watan Oktoba shekara ta 2024 matikal tana aiki
0: tunda dai ba a fito an ce ba ta aiki ba har yanzu
1: eh matikal wannan guda 7 da kake samu duwata a
0: wajen ana bayarwa
1: matikal suna baka kuma a nera suke baka to me yasa ba za a yi hakuri ba me yasa ma in ta kama sai ka ce tunda dama in ka kallai matatan tana iya tashi ganga 700,000 wanda na faɗa maka cewa mun ka dauki Najeriya gaba ɗaya fa ko ganga 700,000 ba ma sha a Najeriya so kaga idan haka ne in ma ga dama sai ka fito da tsari guda biyu daga yanzu waɗanda suke siyan mai a wajenka da kasashen Afirka da makamantansu
0: da dala za su siya
1: da dala za su siya
0: in Najeriya kuma da wannan kasan kun yi wannan hasashen lokacin da ake magana turka-turka da ta shafi ita wannan matatar mai ta Dangote masana da dama kun yi ta magana akan cewa kai dai ana nema a sami irin abin da ake cewa monopoly ne akan wannan harkar sai a zo a dinga durawa mutane abin da ake so daga nan ko shi muka fara gani bari mu leka sashin mu na karban talla idan muka dawo sai mu dora masu sauraro a ci gaba da kasancewa da mu
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
3: a sha datar da na sanya ta kare
2: just ba na gaya muku ba
3: ka kula kada wayarka ta kwashe maka data da auto update ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
2: a me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
3: More datar ka kuma live it 100

0: Lafiyar yara Rexol paracetamol drop lafiyar da kwanciyar hankalin uwa haka zalika akwai nan wansa domin yara masu rarrafe da kuma gudagudan kwayoyi na sha domin manya idan ba a samu sauki ba bayan kwanaki uku a tuntubi likita Rexol paracetamol daily need industries ne suke samar da shi
1: arewa radio ra'ayinka
2: masu sauraro barkanku da jimurin cigaba da kasancewa tare da mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM inda kamar yadda aka sani a kowace Laraba a cikin shirin namu na daka da waje muna kasancewa ni tare da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani malami a kolejin ilimi ta Sa'ada Tirimi kuma shugaban cibiyar nan dake kiraye-kiraye ilimi ta Sa'ada Tirimi kuma shugaban cibiyar nan dake kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kudaden gwamnati da cigaban al'umma da aka fi sani da feedback a takeice mun tafi sashin mu na karban talla muna tattauna akan abin da ya shafi da matatan mai ta dangote ta maida tsarin ta na sai da man fetur a nan gida Najeriya da dala Dr. Barkanmu da dawowa
3: to wannan malam Kamaluddin in ka lura dai ka ji ban muhimman abubuwa guda biyu da muka fito da su na farko dai ka ji yadda su din za su siyo yanzu in an juya a nira kaga wannan karara yanzu dai yawan bukatar dala zai dade
2: to
3: wannan zai karya darajar zai ci gaba da karya
2: darajar nera.
3: Kuma wannan zai haifar da tashin goran zabi na kayayyaki man fetur din zai kara tsada musamman yanzu kaga yakin America da Iran ya dawo farko ka san in ya tashi a kasuwar duniya to kuma Allah ne kadai ya san
2: ina zai tsaya
3: yawa za a rika sai da shi wannan na daya kenan na biyu sai muka ce a mahanga ta adalci a mahanga ta ci gaba matukar kana neman kago 15 sai ake iya baka 7 to 7 nan in ka zo ka sarrafa shi ka tace wanda za a bukata a Najeriya ba zai kai kaso 50 na wannan ba to me yasa sai an siyarwa al'umman Najeriya
2: in dai har da waccan yarjejeniyar da aka yi
3: ana siyan maka da ai ko babu ma waccan yarjejeniyar ai na jalai na ce matukar da doka da kishin kasa da abu me kama da haka amma nan wajen ni malam Kamaluddin akwai abubuwa guda uku da na hasaso ni dai a fuskanta ta malam Kamaluddin wannan tsarin da matatan man Alhaji Ali Kwadangwata zo da shi ni a fuskanta ta ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya me yasa na faɗa haka domin kundin tsarin mulkin Najeriya ya kyamaci duk wani abu da zai zamanto ya dakile kawo walwala da jin dadi a fuskokin al'ummar kasa
2: eh kenan
3: wannan kadai idan muka kalla kundin tsarin mulkin Najeriya ya kyamaci bi yadda da dukkanin wani abu da zai kawo nukusani ko zai zamanto cutarwa ne ko dukkanin wani abu da zai iya sawa tattalin arziki ya samu matsala al'umma su shiga cikin wani yanayi to kundin tsarin mulkin Najeriya ya hani ga wannan abun abu na ɗaya da nake son na faɗa kenan abu na biyu malam Kamaluddin an bi ta barawo
2: abu ta mabisawo
3: sai ka ce da gwamnati ta cika alƙawarinta cewa mun janye tallafin man fetur ɗaya daga cikin alƙawarin za mu gyara matatun manan guda hudu in baka manta ba har wa'adi da lokaci sun saka
2: na gyara matatun
3: da matatan man Kaduna za ta fara aiki na san da matatun mai guda biyu da ake da su a Port Harcourt za su fara aiki da ɗaya da ake da ita a Wado kai a wata ruwayan ma suka ce an kammala duk da na faɗa satinai biyu ko uku baya muna cigiyar mai girma distinguished senator Abdulrahman Kawu Sumaila ina jin kamar shi akshi ne chairman na
2: committee ba na tabbatar da gyaran matatun
3: a madadin
2: su ma committee ba ma jin maganar sai
3: da al'ummar Najeriya gaba daya da Allah in yanayi dama ta samu akwai bukatar mun san mutun ne shi mai himma su shigo zaure irin wannan miji ina aka kwana kada ya zamanto kun fabbakin da mutane suke yi ya zama korar kare ne a gindin dan yako da ake cewa wayan a ci kaga anan wajen kamar yadda na faɗa an bi ta barawo abu ta mabisa da a ce gwamnatin tarayyar Najeriya k cikin cikawa 'yan Najeriya alƙawari.

0: cewa ku yi hakuri mun je ya tallafin man fetur dan mu rage cin bashi dan mu samu kudin da zamu gyara matatun man mu guda hudu. To yanzu da an gyara matatun man namu guda hudu, sai me to ya je yayi ta siyarwa a dala din, tunda in hudin nan na fasha fada iya takarduna za ta iya tace maka ganga 110,000, tunda duk hudin ka hada su abin da ake cewa combine production capacity din su, ma'ana adadin man da za su iya tacewa kullun ganga 400,000 ne ina ganin da 50 in ban manta ba, shi fa tasa 700,000 take tacewa. Kaga anan wajen in kai adalci sai ka ce to ai ba malifin sa bane ba, me yasa ita gwamnatin duk kudaden da ta tara nan din nan san da aka fara yakin nan da aka yi kwana 40 nan muka yi kididdiga, Najeriya ta samu rarar kudi sama da trillion 3, ina yannan kudaden suke.
1: Amma gaya maka cewa an samu rarar ma ai ba
0: a faɗa maka ba sosai, ba faɗa ba. Abu na uku Mallam Kamaluddin, da a ce Najeriya shugabanci ake ba mulki ba, to da ya kamata a ce bangaren zartarwa da bangaren majalisa da sun magantu, amma shiru
1: ba wanda ya magana akan wannan tsarin da shi dan
0: gwata ya yaushe suka fitar da sanarwa gata ta fara aiki fa yawa cabana
1: Laraba,
0: to yau kwanan ta uku da fara aiki
1: kuma kaga ma'ana yanda muke gani dazu-dazun nan nake kallo a ɗaya daga cikin kafafan yada labarai na duniya yanda man fetur din yake hawa, kaga ana magana cewa a safiyar nan kusan ana sai da gangan man fetur akan dala 85 da dugu 90 da kusan 7 yake kaiwa, saboda yanda za ka ga tsarin yanda abin yake hawa. Ma'ana kenan daga nan zuwa wani lokaci za mu ci gaba da ganin hauhawar man fetur kamar yadda wasu suke hasashe, akwai yiwuwar cewa mu iya siya ma wata kila kai kusan naira kusan 2,000 akan kowace
0: lita.
1: To ka san kun yi ta magana kuma dakta akan maganar lokacin da ake magana samar da matatan man fetur din nan, kun yi ta magana abinda kuke jin tsoro kar a samu wata dama da zai zama ita wannan matata ce kawai take juya akalar wannan abin, an hana wayancin yan kasuwa da suke shigowa
0: ka dauki taliya da siminti dauki
1: mai abubuwan da ya dinga faruwa a lokacin da aka hana shigowa da su,
0: me tazaran na wajen da na cikin gida
1: ai a lokacin da aka daina shigowa ma da na waje irin yanda aka dinga ƙara kudaden taliyan nan da su simintin mutane sai suka yi ta mamaki
0: gaskiya ne,
1: to kar abin da zai faru kenan a wannan
0: bangaren, to ai ka kalli alamu abin da yake nema ya faru kenan, saboda akwai Mallam Kamaluddin dan mu samu mu shiga a gaba ta gaba kawai dai mu kullun mun tattauna mukan ba da mafita, mafitar guda ɗaya ce a madadin al'umman Najeriya, muna fata matatan man Alhaji Ali Kwadangwa tunda da bakin ku kun furta kuna neman 15 ana ba ku 7 da Allah ku tausaya wa al'umma iya 7 nan tunda zai isa a bawa Najeriya a taimaka mu a ci gaba da siyan mana aka ɗaya kenan. Na biyu ya kamata gwamnati ki cika alƙawari na gyaran matatun mai tunda kin janye tallafin mai. Na uku ya kamata cikin gaggawa majalisa ki magantu, shin ba za ku iya gayyato Alhaji Ali Kwadangwa ta ba, shin ba za ku iya fitar da matsaya cewa wannan abin ya cika da kundin tsarin mulkin Najeriya ba, shin ba za ku iya gayyato shugaban kasa ba ku ce zo yi muku bayani bai san me yake faruwa bane ba, ka gane ai me nake faɗa ko, saboda haka wannan ya rage nasu.
1: Watakila dakta ya magana akan hada-hadar misali kamar gudanar da kasuwanci a Najeriya da misali kudin da ba na Najeriya ba,
0: eh to ai shine ai ka ji dazu nake maka magana
1: halan ne wannan
0: shi ma wannan yana cikin abinda na hasaso dazu sai nake cewa ni dai na san abinda aka koya mana tun askandire a tattalin arzikin kasa, zaka iya tuna akwai wani abu da ake cewa kudi sunan sa legal tender in na baka ka iya karba za a hukunta, sai nake ta hasaso irin wannan abin, tabbas wannan abin da ka faɗa ni ma ne ta tunani da nake kan hanya nake cewa to ya halaccin yin
1: kasuwanci a Najeriya da kudin da ba na Najeriya ba,
0: ya za a fifita kudin wata kasa akan na kasar mu, ka gane ina ma laifin a ce daga yanzu zan rika siyan muku a farashin dala a madani ya
1: za
0: a ba shikenan ba, amma fa ka ji fa dokar fa daga yanzu babu maganar siyan mai in dai oil marketers ne an daina siyan musu ba za su kai naira ba, ba za su yi transfer su tura naira ba, dole sai dai su nemo dala, kaga ai yanzu kawai mu aka sa a cikin matsala ai su za su nemo ta duk inda take kuma ka san tsada za su same ta tayi karanci za a tafi kasuwa bayan fage za a yi kaza
1: sai iyakacin abin da muka gani
0: sai iya abin da muka gani saboda haka muna fata dai ɗan majalisu ku yi abin da ya kamata shugaba kaga dai zaben nan sau watanni shida ina ganin nan gaba al'ummar Najeriya mu kuma ya rage namu gashi nan dai muna gani daidai ake yi haka muke san kasar ta tafi wannan shine alƙawarin da aka yi mana lalle ɗan Najeriya ku kuma ku tabbatar da cewa damar da take hannunku nan da watanni shida to matukar ba a abin da ya dace to ku hau kujerar naki kuma wallahi malam Kamaluddin ina da yaqini kamar yadda Allah ya allanta kansa a san da shugaban kasa Muhammad Buhari ya zama shugaban kasa duk wani tunani da ɗan siyasa suke kun saki Allah to Allah zai barku da wayan ku kaji mutun yana wai mu da muke da gwamnoni 31 baka da labarin yakin Badar baka da labarin yakin Uhud baka da kaza da kaza da kaza duk amman kuma wai a wancan lokacin sanda Allah ya bada mulkin su wayannan din suna ina
1: tabbas ko
0: suna ina
1: wata kila sai mu tafi ga shi kanshi darasin da za a koya musamman ma ga shi marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ka san lokacin da demokradiya ta dawo kusan shugaban kasa Muhammadu Buhari yana ɗaya daga cikin shugabannin da baka ganin su suna magana akan abin da ya shafi demokradiya har sai da in zaka iya tunawa Alhaji Wadanas wanda ya kafa jam'iyyar nan ta PSP ka san har sun yi nasara ma sun ci zaben shugaban karamar hukuma a kura a shekara ta 2004 in zan iya tunawa a wannan lokacin ita jam'iyyar da ya kafa ta Wadanas din ta samu nasara shine mutumin da ya fara matsawa shugaban kasa Muhammadu Buhari a wancan lokacin akan cewa ya shiga harkar siyasa yayi taki yazo ya tsaya zabe na shekara ta 2003 yayi 2007 yayi 2011 a shekara ta 2015 Allah ya ba shugaban kasa Muhammadu Buhari nasara yayi nasara watakila mu kalli abubuwan da ya kamata a ce al'umma da shugabanni su koya game da abin da ya faru a tsarin tafiyar marigayi Muhammadu Buhari
0: wai darasa ai babban darasi ita mutuwar ai
1: gaskiya ne
0: a shine babban darasi kaga dai shugaban kasar nan mai ci yana fa zauna a ga kujera a gindin kabarin a gabansa aka sashi ta yana ganin wani ya gama isan
1: darasi
0: duk wanda yake tunanin bari na yi zalunci bari na yi kaza bari na yi kaza bari na yi kaza mutum ɗaya ɗaya ba dukiyar da za a iya gina wata jihar gabaki ɗaya to ai ga babban darasi ka gani ga babban darasi
1: sai dai a zo shekara ta zagayo a ce an tuna da wani kaza
0: kawai an tuna da wani kaza ka gane in dai da
1: darasi wasu ma cewa suka yi biki na tunawa da wani kaza
0: ka gane
1: ai maimakon watakila ayi amfani da wata kalma biki
0: ka gane shi yasa ni da kai magana da yake faɗa mukaddama ka wani to babban darasi ya wuce abin da ya faru wannan fa shine shekara 8 akai kaza to fa gashi fa kuma ni din ma yanzu shugaban kasar da nake kan kujerar da nake kallon sa ana sashi a kabari tunda ma Allah ya kaddara kai musulmi ne to kai ka san Allah ya faɗa ma kullu nafsin ne zaiqatul maut a nan wajen Allah ba ce aina mata kunu durkumul maut sai Allah ya ce me walau kuntum fi burujin mushayyada ko da za ku ha manyan gine-gine to kaga wannan shine babban darasi amma ni abin da nake son kawai ku san na fada abu ɗaya ko cikin minti ɗaya dan ina son mutane su dan cewa na malam Kamaluddin mu dai sani cewa amana da riko da gaskiya ba fa su kadai ne shugabanci ba duk yayyaka da marigayi General Muhammad Buhari Allah ya ji kansa Allah ya mai rahama Allah ya sa yana aljanna Allah ya yafe mai
1: kura-kuransa
0: dama dai ka san ita aljannan nan ko ita an yi tashin alkiyaman nan aka yi duk wanda aka yi keke da keke
1: sai dai alci a hankali
0: ka gane inda aka yi keke da keke ai dole lissafi ya biyo baya saboda haka wanda wai suke
1: rahama ce ta ubangiji
0: ya rage naka sai dai rahama ta ubangiji amma muna ta faɗa duk yadda ka kai da kinsa ka ga musu cewa yana da amana yana da gaskiya
1: daidai gurbin
0: kai da cewa a
1: da shi a hiran ma da aka yi da shi daga baya baya yace da kudin haye gidansa ma yake ci gaba da gudanar da rayuwarsa
0: ka gane ai ba shi da gida a Abuja tun

0: da hayala civil koma Abujan ba
1: gaskiya
0: yana da gida aka duna inda yake a daura din kowa ya ga yadda falan gidan da wa yake amma fa muna fada amanarka da gaskiyar ka ba fa shi kadai ne shugabanci ba shugabanci yana nufin a samu tsawatarwa wanda magana gaskiya yana cikin abin da aka gaza yana nufin bibiya ta kwakwaf
1: me yake faruwa
0: kaga da yadda suka raska shugaban kasa maji kaji abin da ministan wutar lantarki ya fada wannan fa me sunanta mambilan nan fa ni fa naje na gani ko shala wajen ba ai ba amma suna can suna

0: tashi 93.1 a Zangon FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewa radio faɗa ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar bada himma kan ka'idojin yaɗa labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraronmu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma 'yan takarda. Isar da bayanai a kan lokaci ba tare da son zuciya ba shi ne muradinmu, a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayyan labarai da dumudumansa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a Zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.

0: tsoron gudun kada a ambace su da wayancan kalmomin to duk inda aka ce kuwa an kai wannan matakin na karshe da yanzu mutane naga kamar wasu daga cikin mutane su suka fita allaka akan sa kuma magana ta gaskiya ba mu kai lokacin ba kuskure ne mai girma cewar yin shiru da kin abu a zuciya
1: na'am an ce shine adaful iman
0: to yanzu shikenan mu sai mu yadda kawai din mun zama masu raunin imani kenan ya kamata a ce
1: amma kalmakalla baka ganin daukan matakin da hannu da kuma karowa da bakin duka akwai ana samu a gurare daban-daban ba wai sai lalle a ce gaba daya an daina ba yanzu
0: wato yanda na lura dama yana daga cikin abin da ya ji hankali na kenan har na ga dacewar mi wannan program din wannan yanayin shi mutane suka raunana akwai inda ake yi har yanzu akwai inda ake amma ya fara zama kamar wani kauyen
1: cikin an samu koma baya
0: yayi kasa
1: to me kuke ganin ya da sakan soyayya ce ta iyaye ga yaran su ko kuma yaran ne ake ganin cewar ba sa ji ko kuma dai ana kanin yaran za su dauki mataki ne bayan an musu wannan hukuncin to kuke gani kuma sai kuna malamai
0: ba malamai ba dalibi ne wato abinda na lura da shi abubuwa ne suka taru amma musamman wanda mutane suka fi ba muhimmanci shine yanayi na kamar ko talauci da ake magana ko yanayi na babu mutum sai ya zo ya kokarin kafa ma hujja da cewar shi ya aitin safe ya fita ya tafi yana fafutuka saboda haka ya bar yara a gida shi yana ma ina bare yaran sa kaza bare yaran sa kaza to inda aka samu raunin tushen inda nake hasashe mazaji ne suka daina ba matan su tarbiya shine inda abun ya samu asali da idan miji ya tarbiyantar da matarsa ko yana gida ko yana kasuwa ko baya gari ko baya kasa ko baya duniya
1: amma malam wani ba zai ce ko kuma dai mazajen sun saka wa matan ragama kula da yaran ba fiye da a ce mazajen ba sa yi wa matan tarbiya fa ganin wani haka zai dauka
0: akwai wannan amma abin da yasa na baka wannan bayanin shine da yawa ai su mazaje an kai musu magana abin da suke kafa hujja da shi su ba sa nan sun fita saboda haka me wani in ya fita tun asuba sai dare zai dawo kuma tabbin da ya tafi fafutuka yake yi ta ya zai yi duk da wannan ba shi zai zama cikakken uzuri ba wannan don uzuri ne amma ba zai zama kuma an ta'allaka abun akan sa ba misali dole sai mun yi adalci mun duba bangarori idan yace in yace ya fita yana fafutukar abin da zai samu dan ya samu wa ƴaƴansa ilimi da lafiya da ciyarwa wanda wannan kuma haƙƙi ne da shari'a ta dora mar to kaga ai ya tafi yin wani abu wanda shi ma jigo ne a cikin tunda idan aka rasa abincin a gidansa ko sutura misali to za a iya rudar wannan dan nasa da ɗayan wannan abun kuma a gurbata min rayuwa fiye ta yanda zai zamana kin wancan wajibin nasa da ya bayar na kula da ci da sha da sutura din shi ya haifar da ba iya samun nutsuwar da aka bashi tarbiya a gida da zai kaza ya kaza shi yasa nace da mazaje dama aikin namu ne ai domin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi zuwa muku ku anfusakum wa ahlikum nara ku tseratar da kanku da iyalinku to shikenan kai sai ka lura uzuranka ba sa bari ka zauna gida har ka samu damar kula da tarbiyyar ƴaƴanka to shikenan zauna da matarka tun before ma ku fa tun kafin ku fara samun mazuri'a to daga ciki sai ku kalli cewar to shikenan kin ga dai mu musulmi ne Allah la kalla duk inda musulmi yake ya dinga jin tarbiyyar musulunci a cikin zuciyarsa a jikinsa cewar to mu musulmi ne muna sa rai wannan kuma abin da zamu addini zamu dabbaka wannan harka auratai yadda zamu ibada zamu to shikenan muna sa rai zamu sami yaya to ni ina so ƴaƴana su zama masu nau'in kala kaza da kaza su zama matan Qur'ani su zama masu kaza su zama ƴan kasuwa su zama masu mulki duk nau'in abin da dan adam yake zama to saboda haka ya zamu yi ni da ke mu shiryawa yanda ko ina nan ko bana nan zaki iya kula to idan da a ce an samu wannan foundation din an yi wannan gini shikenan mazaje sai su dora matan su akan wani tsari yanzu kaga akwai kalar abin da a gidana ba isa ai ba domin an san me tun asali tun ma kafin a samu ƴaƴan da za a ba tarbiyar an san ba ni da ra'ayin kaza da kaza da kaza akan ƴaƴa barin su babu wanka lokacin makaranta suna gida misalin haka to kaga me wannan ba wai sai da

0: masauraro barkanmu da dawowa kafin mu je sashin mu na talla kun ji mu da miki tattauna da Malam Sunusu Muhammad Zage da muka fara magana akan yadda tarbiyya take tasowa daga tun daga tushe daga hannun iyaye zuwa kuma girma da sauransu Malam zaka fara buga misali akan abin da ya shafi tarbiyya na yara musamman yadda ake gudanar da harkar kula da karatunsu da sauransu sai muka tafi kuma sashin talla kadora me zaka dora
1: wato misalin da zan bada cewar da kai ka magana hukuma na ce maka nafi karfafa abin daga gida sai na baka misali nake bin shi nake son bada misali akan abin da ya shafi danja ni yanzu idan nazo danja ina tafiya koda ni koda ina zuwa koda da sassafe ne kan mutane su fito kan san da sassafe ba abin dukar danja da kuma indar yayi kawai kowa in yazo zai ga ai warware ne sai ya
0: wuce
1: to ni sai koda ina zuwa duk an gama zagayawa ina zuwa sai ta bada wannan lamba 90 din nan kaga yanzu aka tsaye sai wannan yawa sai wannan rukuni layika uku sun gama wucewa sannan za a da kaina to ko ni kada ne a titin tsayawa nake
0: ka jira a zagunka
1: ko zai zama na ba wanda yake bulluwa daga duk sauran bangarorin sai na tsaya na jira an gama wucewa ka san me yasa nake wannan wasu nake in gode cewa tarbiyyar da aka bamu a gida
0: za ku iya dabbakata
1: to muna kwatanta wasu abubuwan ba 100% muke gudanar da al'amuranmu ba wasu abubuwan za ga nan kaza me nan kai kuskure nan wai amma kullun dai ka dinga lura kana ganin ce nan ba daidai bane ka kokarin gyarawa to wannan ya bani dama ne cewa ina jin cewa ni musulmi ne kuma ni ina da jagora shugaba Annabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam muna da jagora dai
1: to shikenan na yadda to jagoran mu kuma ga yanda tsarin fasalin yanda ya haska mana rayuwarmu to wannan sai nake sai in dinga jin cewa akwai abubuwan da ai dabbaka su kai tsaye zai dinga tuna ma da shi ne kai tsaye to ni ta ne haka nake saboda haka wannan tarbiyyar da na samu daga gida da irin abin da malamanmu suke koya mana na cewa ba sai shugabanni sun yi abu mara kyau zamu ai tunda ai lokacin da su shugaban hukuma ta sa danjar ai ba sa nan da lokacin da zan tsaya ba kowa a gurin ba hukuma ba kowa amma haka nake tsayawa
0: to amma
1: tasirin kuma wannan magana tarbiyya ce
0: amma to duka a wannan kokari na ku malamai ne ku na islamiyu da kuma wanda suke zaune a cikin gari da yara da sauransu me kuke yi na ganin cewar an hausa hu
1: to wannan zai kai mu ga wannan nukudan mu ta biyu tunda dama mun kasa tattauna ne gida uku aka ce tarbiyya a harkar biki da harkar jana'i

0: to wannan tabiyin daman tana da jingine da wannan tabiyin tana da jingine da wannan tabiyin wato har yanzu mu dai muna yi amma kowa akwai irin limit ko iyakarsa na abin da zai kamar da zaka ga wani maganar hukuma yanzu kamar hana shigowa da kwayoyi da kayan shaye-shaye da fadan daba da waya da shauransu to kaga wannan a wannan hadisi da muka karanta tun farko na ɗayan abuku in ka da bangaren hukuma to zaka ce su wannan shine nasu mu kuma da muke lungunan tunda idan da a ce tarbiyoyin sun zama clean sun zama masu kyau tun kafin ma a fito to da ba a da bukatar ma sai an wani haɗa su da kwaya dan in ma ka kawo ba za a siya a sha ba baka da bukatar sai ka samu da ɗan sanda ko tsaro a matsayin ka na hukuma to a wannan gabar ta biyu da ta kawo mu zuwa abin da ya shafi sha'anin biki na ina mamakin yanda yana daga cikin abin da yake bani al'ajabi nake kasa fahimtar wai ina muka bar wannan dabi'unmu da al'adunmu dabi'u da koyarwarmu ta musulunci domin tun daga ran da aka fara biki a wannan gabar ake ganin karancin tarbiyya a fili da yanda muka taso muka gani in za a yi biki domin sha'anin bukukuwa suna taka rawa wurin su kurkucewar tarbiyya da idan za a yi biki a unguwa za ka tarar muna da rukunin bangarorin mabiya fahimtoci guda uku da suka yi shuru a musamman mu ce jihar Kano muna da kamar akwai Kadiriyya akwai Tijjaniya akwai Izala misali duk lokacin da aka tashi wannan rukunin mutanen su ne suka fi yawan mu'amala a gari to duk lokacin da kowane bangare suka tashi za su yi biki kamar misali in ni ba Tijjani ne idan za a yi biki to zan hada taro a zo a yi karatun diwani ne karatun dalailu ishiriniya misali a dauki kwana biyar wani lokacin ma sati ake dauka a ce yau za a yi karatun dalailu gobe za a yi ishiriniya jibi za a yi diwani gata za a yi musaffa alqur'ani washe gari juma'a misali daurin aure sanda ake daurin auren juma'a da alhamis ko to kaga wannan ko in ce ma sai in hada da majalisi a cikin masu yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam sai in ce to zan magayyaci wani ya zo shi ma ya yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan neman me albarka a cikin wannan biki da za a yi idan mutum ya shafa Kadiriyya yake zaka ga ya hada halarsa ta bandidi ko zikirin miadi ko kaza abubuwan da suka shafi me ibadat da suka shafi fahimtar da yake kai ta addini dan me munasabar a gabatar da ita neman albarka a wannan biki da za a yi haka idan mutum yana kan tafarkin izala ne zaka tara shikenan sai ya hada taro ya gayyato malami daga cikin malaman su wanda ya shafi aqidarsa da fahimtarsa sai ya zo a hada wani taron lecture ko bayani da ya shafi ne wanda yake da munasaba da harkar
1: to amma ya kuke kallon bukukuwa bangaren mata tunda dai magana tarbiyya yake
0: alhamdulillah wannan yana daga cikin abin da a yanzu yake daga mun hankali kuma yasa nake kokarin na ja hankalin ɗan uwana mutane musulmi musamman yan jihar Kano saboda mu jihar Kano muna da wata irin tarbiyya da ko kaci ko kaso a jikinka wannan tarbiyya take domin ba yanda za a yi a ce ga yanda kai ka taso kaga ane ma ai kamar da yanda za ga inda mutum zai tafi masallacin juma'a ai zai rike hannun ɗansa ko in zai tafi wani zikiri duk inda za ka tafi na alheri to da ɗanka kake tafiya to me isa yanzu da aka samu to yana daga cikin yana daga abin da ya sukurkutar da mu to kenan da a ce an yadda ba a saki wancan tsarin ba ai da yanzu ba a tsinci kai a cikin irin wannan jagulgulan ba yanzu an wayi gari in za a yi biki wani abin tashin hankali za su iya jera kwana hudu suna sha'anin biki ran farko za a kira mai dije in ya zo ba zai fara ba sai da la'asa suna yi kiɗa aiki
1: amma ai a wasu guraren ana dakatarwa ai sallah sai a ci gaba
0: wato ina magana ne akan ba wai akwai wanda suke tsayawa amma alal akalla dai shi ainihin abin da ake yi din
1: to dume ya jawo haka
0: yawa to yana da alaka kuma da yanda maza suka barwa mata sha'anin biki shikenan za a bikin yarka kai fa ɗan nan kai ka haife ta kai mata tarbiyya why not da sai da lokacin biki ya zo zaka ce shikenan kawai ka bawa mata su za su je su yi abin da za su yi su kuma sai ka ji suna ai dan dai abu daya ai dai lokaci daya ne ai dan rana daya a rana daya

0: quantity.
1: Nipco PLC, partnership with the Fuel the Nation.
2: Kai jama'a ai haikowa ya bude radio shi ya kamo arewa radio mita 93.1 shal sai su AA su shi koma shi shira gare gare mu shi labarin wajanni
3: mita 93.1 arewa radio Ibrahim Usman na Alungu Arzai muna batu musamman ma yadda kake ganin ciwon yanzu kallan kafa ba kamar yadda mutane suke fahimta ba cewa ba ta da gari ba ta da yare ba ta da addini makamantan su ina hujjojin ka ga mai sauraro
4: abin nake fadi kamar ta fara magana ne akan Kano Pilas akan kudin shiga da wata ba'al shekarar da gabata a ce za a fara kallon wanda
3: saboda yanayi da tattalin arziki
4: da wani abu to sai a duba tattalin arziki yan dan wasan mai kallon Kano Pilas ka ce ma popular sai ya koma 1000 ko 2000 ko VIP ya koma 2000 to ya kamata kamar wani suke tunani haka duk kudin da za a tara idan Kano Pilas ba an yi duk gwamnonin baya da aka an yi ta ne domin zaman lafiya da haɗa kan matasa da zaman lafiyar gari ka fahimce ni da zaman lafiyar gari domin duk Kano Pilas take wasa wannan dubban jama'a da suka
3: da rigingimin da ake yi a da na kungiyoyi
4: wani kungiyoyi da ni to su idan kai aka mata abin mutane a sanin abubuwan da yake fara wannan tattalin arziki da iso ya kamata a san cewa ita gwamnatin Kano ta kafa Kano Pilas ne domin hada kan matasa da zaman lafiyar gari da wasu abubuwa ba wai dan neman kudi ba dan neman kudi ne kudin da ake biyan dan wasa daya sai kai wasa wajen guda uku ma ba game da kudin da ba to su idan muna kira ga mahukunta wannan gyare-gyare da ake muna taya wannan sabuwar bot muna taya ta muna sa jagorancin shi Aliyu Musubau Garo da kuma board members dinsa kuma na faɗa a gidan wannan radio nace muna roƙon Aliyu Musubau da kai yaje da shedanu a ce kaza wannan iyaye da aka sa a ciki irin sa Allah ya abba galadima
3: su zama abokan shawara
4: kuma idan ya bi zai tsaya ƙara koyar aiki kuma su mutane ne ba za su yi masa mugunta ba musamman su injiniya Usman su kansu Aliyu Bashir Mu'azzin da sauran duk board members za su bashi haɗin kai sosai akan abubuwan da duk abubuwan da ya shige mu duhu za su gaya masu muna taya su muna kuma muna fatan Allah ka bada nasara shi ma wannan sabon mai horarwa da aka dauko ana yi masa kyakkyawan zato ya yi kokari a daima ya yi kaza yana karewa a nabina abin nan to ni shawara zan kara bayarwa abubuwa a bisa a hankali amma wasu abin da suke faruwa a zo a ce kar a zo a ce ka zo kai tashin gishirin andar
3: kamar yaya tashin gishirin andar
4: a lokaci komai a zo a ce wani ba su iya ba ko menene tunda mu a misali an ce a zo da mataimakansa ko guda hudu ko menene to a kula kad an zo da mataimaka mu muna da wannan amma kuma wannan aka tarar kar a ci mutuncinsu a wulakantarsu amma muddin aka zo aka ce za a yi wani a ba shi dama a haɗa kai a wulakanta na ƙasa ko kuma a zo a samu matsala a wasu abubuwa to magana ta Allah za a iya samun matsala amma muna yi fatan alheri kuma a yi wannan daga ɗaukan horon ma da ya fara yi da abubuwa a tafi jim Aminu ya zo da sababbin abubuwa da ba a saba gani ba a wannan ƙungiya to muna da kyautatan Allah yadda Kano Pilas sabuwa zai canja abubuwa kuma muna fatan

0: tarihi ke cin karo da muradi, tarihin ya ci karo da muradan kasar Ingila a wannan lokaci. Ga wasu fada-fada nan sun shigo suna kallon wannan wasa, tun suna murna yanzu sun daina murna.
1: Kaga Defol ya samu katin gargara,
0: ai dan rigima ne
1: hakan nan.
0: Su dama da yaki aka san sa, ai za a saka kwallo saura mintuna 5 a cikin mintuna 9 da aka kara. Shin Ingila za ta dawo ko kuma Ingila ta tafi? Da kwallon nan ga dan wasa Nico William, ko ince Orelli, kwallo a kafar Harry Kane ya saro kwallo, amma an sare ta, ta fita jifa ne kasar Ingila za ta yi. Ai yanzu sai ta yi daga